0: sugyot nga mo dyan, no, nga tana, ato enhance dyan sa sunod para mo igupta sa tinuod nga celebration. Wala tayo panahon! Ay, guban din mga ka-vibe sa atong prime time.
1: Pulso sa kamaturan.
0: Pulso sa kamaturan. Standby ta sa badumang kuman. Sa sunod nga program kyan. Waya pa, music music rata, no? So, Kanser Mani unyang? Domingo magi ang program god, wa may Sabado. Sa Domingo programa ang Lolo MK mga mata ni King Kong, di ba? Ugma silom alas 9 alas 10 ba? Silom, okay. Ato pa salamatan si Atty. Jerry Centro. Abi nimo si Atty. Jerry Centro, senior citizen na ni pero mudagan ng tag 25 kilometers. Oh, apil ni siya og mga fun run, no? Oh, kinanglan fun run kung magdagang kuno kag fun run permanente ka nagkatawa. Kay fun go no fun. Fun run. Bitaw, no? So, permanent finisher ni si attorney. Taga 25 kilometers, 30 kilometers, 50 kilometers. Hindi, kung 50 kilometers ba? Finisher permanente. Nakaabot yun ba? Kanang wamundang. Sige, attorney. Salamat. Ako di siguro dako ray tungas kilometro. Di ba kumuhangak? Pilara kalaka mga tungas kilometro. Pamagtunga, hangak na. Wala pa tayo practice lagi. Practice pa tayo ni. So, salamat po din ni Kent Angelo Cervantes. Kini si Delta Bravo 7 Mayon. Salamat para doon muntag. Maradaw na adlaw na Sabado sa Ijo Horot. Nakapiesta man kuman. Si Hain nagpiesta kuman. Pwede tayo magpicha-piesta. Sabado si Domingo. Sabado bitaw. Domingo bitaw si Lom, no? Pero pagka Domingo sa hapon, ayaw na magpamista kay Lunes. Trabaho naman sa... di ba? Hinumdumi kanunay. Ang piesta makakaunta kaduha katulo. Ang trabaho nato maoy nagpakaon nato permanente. Busa, ayaw kalimti ang trabaho kung mamista ka. So, ano tayo pa na? Standby, maradyo na buntag sa Ijo Horot.

0: Bagong FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
1: Favorite Music Radio.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong Favorite Music Radio.

0: Julie's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long lasting og social tan-awon? Ari na sa Burley's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, naapag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila nahimutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Taft, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. Ug sila makontakt sa cellphone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin. Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napot sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story. Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, magkatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilltop Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskwelahan naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.
1: FM Radio, favorite music radio.

ang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilig din sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngad to tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na!

0: Auto Supply, naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang Asher, Stars and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o babaho. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anaasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anaasab sila yung nagrinlaing klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. O libre ang chain star sa tanang klase sa sakin
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
0: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Kung sa patong hulat, adto na da sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ashers.
2: Vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay Hustong Insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance. Aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan o matabangan ka sa pagplano sa walang damhang nga umabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan o kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod. Motor car, fire insurance, property floater, surety ship banks, marine cargo and hull, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch din sa siyudad ng Surigao sa Dalan Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office diya sa Lungsod ng San Jose, Dinagat Province, Lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, Lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o gasalfo number 0919-501-1000. Bisita ho sa bangilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
3: Kung moabot ang panahon sa pananilit, importante nga doon ay kasaligan nga kuyog sa mataglakang. Ang Comforting Hearts Funeral Homes naghatag og matinud-anon ug maampingong serbisyo para sa inyong pamilya nga ni panaw. Uban sa among maayong pagatiman, tabangan namo ang inyong pamilya sa funeral arrangement, memorial services ug uban pang kinahanglanon panahon sa inyong kasubo. Kay para kanamo, dili lang serbisyo ang among ihatag, kundi gugma o gahupayan alang sa matag pamilya. Comforting Hearts Funeral Homes, anaanahimutan sa Kilometro 1, Barangay Washington, RF Law Building, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Ma'am Nilin Idradan. Sila makontak sa cellphone number 0947-229-7566 or 0985-041-2302. Comforting Hearts Funeral Homes, because every life deserves honor.

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, batya o babao? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.

0: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Rana's Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mommy ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa Samangara, Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
1: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music, perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

Mga idol, ini na sa siyudad ng Surigao ang Surigao Noon Mobile Phone. Ang Surigao Noon Mobile Phone ang butika supplier sa nagkaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa ng piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita nga mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahibutang sa 10th Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigao Noon Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: Ilang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilid kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 ng tuig 2017. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, kari na.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guman pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one mo abi-abi kanimo. Alco Engineering Services.

0: Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila'y caps printing, mugs, lanyard, centra board, plug, o uban pa. O sila mayong makontakt sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services. Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila makontakt sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi panag-iyang gilubala ni Ma'am Peach Glantz Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
1: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay Hustong Insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan o matabangan ka sa pagplano sa walang damhang nga umabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan o kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and hull, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability, or contractors, all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated, adunay branch din sa Sudad ng Surigao, sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated, adunay mga extension office niya sa Lungsod ng San Jose, Dinagat Province, Lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, Lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o sa cellphone number 0919-501-1000. Bisita ho sa bangilang Facebook page Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobaog. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutag sa Dalan, Borobillo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong ihulat, add to na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.

0: pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilig kini sa Mega Grand o Family Drug gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: AT Delaw Construction Incorporated, trabahong di kalidad ug pulido, sukad pa niadtong 1949. AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.

0: I'm wrong. Sige ko gukod sa akong uyab nga wa na ganahin ako. Iro na ba ko ani? Correct me if I'm wrong.
1: This is FM Radio.

0: 0902. Comforting Hearts Funeral Homes, because every life deserves honor.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sakyanan? Motor, baja o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang demote cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Purok Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangeline Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
4: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, magkatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilltop Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan, naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila mag-contact sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.

0: Ito ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, kids shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila, may mga contact sa cellphone number 0930-605-09. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
2: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mawi adtua. Alco Engineering Services. Sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa. Mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 2319803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FMR sa gabi.

0: host lamang kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Cuatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
1: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa isyu at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: uma letra. Ay, nako! Ano ba ito?
1: Kanyan, how not to make a movie. Parang ang Senado, ah. Parang ang Senado sa blind script.
2: Parang hindi ba ito yung Barack Holin?
3: Ba't ganyan ka lang si Wolfpop Kido?
1: Ha?
3: Kung kailan may butuan kami rito na tanggalin ka na, eh. Ngayon ka na
1: sa Wolfpop.
0: Tagal ko naman. Sabi na nga ba, eh. Sabi ng MTRCB, bastos daw, eh. Kaya hinahabol ako, eh.
3: Hinahabol ka. Sino ba yung mga mahabol sa'yo?
0: Hindi ko alam. May hapon. Sabi lang niya. Takbo daw eh.
3: Eh kaya nga. Tumatakbo, inahabol. Ano kasi yun?
0: Ganun mo yun?
3: Kinabati ka lang naman sa baba.
1: Sino ba naghatid sa iyo dito sa baba? Si Kawatano?
2: Kanino kong sasakyan ka sumakay?
1: Kasi ambassador of Jesus Christ.
2: This is going to be a long day, folks.
3: Magandang nangyari sa inyo lahat. Ito po ang 4 alas. Ako po si Michael Pahati, naging yung Ace of Hearts. At nagbabalik, syempre, sa ating set ngayong ayan. Hapon ay ayan. Ating
0: the one na-miss. Only.
3: Na, kasi dati, nung nakaraan, iba ang nag-Herman Cut. Si Alan Herman!
2: Alas Kadora. Ako, na-miss ko kayo lahat. Medyo, kung kailan dumami ang kaganapan, yeah, siyempre, yeah. Kailangan nandito ako. Believe it or not, nakakamiss naman talaga yung mga kapwa alas ko. At binabati ko ang OG of yeah. OGs, si Kareli Herman.
3: Uy!
2: Dad, keep on keeping on and be
3: yeah.
2: strong.
3: Yeah, siyempre.
1: Mas matibay sa anak yan.
3: Mas lahat ka dito, suporta sa'yo. Paano?
0: Kareli, Professor Gida David, Ace of Club. At magandang hapon. Init ng panahon.
3: Oh, naghiningal ka eh. Hiningal ka eh. Nasaktan ka pa. Nakipag-wrestle ka ba o nadapa ka lang talaga?
0: Eh, may nag-wrestling eh. Napalihan nga ako ng dalirong.
3: Sek!
1: Ronald po!
3: Yan!
1: No? Medyo mabait ako ngayon eh. Dahil napasok ko yung call eh. Pisan 23!
3: Oh, diba? No, I walk to the body of the shadow.
2: Back.
1: Diba? Yan! Magpapakabait ako.
0: Posible ba yun, Sek?
1: Parang hindi kayo naniniwala.
2: When have you ever spoken a lie? Of course I believe you.
1: Yes!
2: When have you ever spoken a lie?
3: When? He's known. Sa limang sinabi mo, Sek, ilan ang tama?
2: 10K. Oo.
1: Sa sampung sinabi Alan Herman.
2: Alan Herman. Ako, in fact, ako naiiusap ako sa mga co-host natin ngayon dahil sa aking mga kapwa-alas, dahil for sure isa sa magiging mainit na topic natin ngayon ay si Senate President question mark joke lang Alan Peter Cayetano. Kaya pag binimension natin si Alan Peter Cayetano, pakibuo please ha, pakisabi Alan Peter. Kasi baka isipin ng tao, ako yung tinitira.
3: At ang time may issue ganyan, yung sa KTV, ako rin naman. Parang ikaw.
1: Kaya dapat merong music.
3: Yung
1: holy
3: music.
0: Paano ko yung kambal yung may mention si Peter Allen?
2: Yung kanyang kambal.
0: Yung kambal. Yung hypothetical kambal.
2: Si hypothetical kambal na si Peter Allen. Talaga ibang klaseng imagination itong si ating Senate President.
1: Ang gulo nyo, sisimula pa lang tayo.
3: Wala kaming guest ngayon dahil syempre may kanya-kanya kaming hugot.
1: Kaming hugot.
3: Haba ng ating mga hugot. Kaya simulan natin yung unang round ng ating jokes. Ha? Pag-ani natin ang buhay nyo dahil syempre, itong nakaraang linggo ay bumulaga sa atin.
1: Ang kinas. Toxic eh. Kailangan eh. Medyo chill lang.
3: May
2: theme ba ang first round of jokes natin?
3: Ano ba ang first theme natin?
1: Hindi na kinakilala. Ituloy ito eh. After nung habulan,
3: yun na yun.
1: Iba, ba't gusto niya ba ituloy-ito?
2: Ako meron ako joke. Pahinig kayo sa joke ko. Senado ng Pilipinas.
3: That's a big joke.
1: Yeah.
3: Kasi yung kind of
1: laughter. Ang funny mo, ha?
3: You're so funny.
1: Ha?
3: Ang joke natin ngayon sa mga superhero, kasi ang dami ngayon mga superhero,
2: dami,
3: mga villain,
2: yun.
3: At mga sidekick.
2: At mga alliance. Diba? Mga superhero alliance.
3: Correct.
2: Super villain alliance.
0: Oo, nakagawa. Kaya matapos ang maraming dekada, nagtapos na ang tandem ni Batman and Robin.
2: Tapos na?
0: Umayaw na si Batman.
3: Umayaw na si Batman!
0: May bago ng partner si Robin.
3: Sino?
0: Si Batman.
4: Hindi siya kriminal. May warrant of arrest sa kanya ang ICC.
1: Si Joker din daw.
2: Yan ang problema, yeah. Walang prod meeting eh.
0: Walang prod meeting, oh.
3: Pero Lordy, sabihan mo kami pag may ilalabas na video, ah. Kasi parang ang taas ng enerhiya ni Doc Gida. Ayun, grabe. Hindi natin mapigilan.
2: Na-adrenalize, tuminamol eh.
0: Nah, kasi meron pang ano. Alam na namin kung anong getaway car ni ano.
3: Nino?
0: Yung bato.
3: Ano?
0: Hindi, Batomobile. Saka alam na rin kung saan siya nagtatago. Alam na. Hindi sa Batomobile.
2: Never change.
1: Parang tawon-tawon yun, sorry.
0: Canned laughter lang yan.
2: This guy. Bumalik ako para dito.
1: Natatawa sa sarili.
3: And the Riddler.
2: Wow.
3: Oh, ikaw, sick.
1: Si Joker.
3: Yun! Speaking
2: of.
1: Mag-retiro na.
3: Si Joker mag-retiro na.
1: Mas, merong mas magaling na kontrabida na sa kanya.
2: Ha?
1: Si Joker. Meron naglabas ng dila ulit.
3: Sino?
1: Uy, dila.
2: Kilala mo yun.
1: Kilala mo yun. Kilala si Test. Nakalimutan nyo na kung sino head ng Testo
0: dati. May video support ba yun?
3: Wala. Batman and Robin. Sino to? Si Joker. Ako, Darna.
2: Darna.
3: Si Darna, mag-retire na rin.
2: Bakit? Mag-retire si Darna. Bakit?
3: Hindi na niya kayang lunukin ang ginagawa ng bato.
1: Ang bato.
3: Yeah.
1: Ding! Ang bato.
3: Yeah.
1: Marami sa mga
2: Gen Z,
1: hindi na alam yun eh.
2: Si Zsa Zsatur na nga ang kilala nila. Ako, meron ako.
3: Ano?
2: Bukod kay Invisible Girl, meron din palang hero na biglang hindi na makita.
3: Ha?
2: Meron.
3: Sino?
1: Sigurado mo?
2: Si CJ Hero. Biglang nawala.
1: Pero dali niya magpatsi-patsi, no? Tapos papalabasin mo, bago.
3: Biglang the muscle girl.
1: Actually, pinagtsaga mo ba, Lauren? Nagkakalaman, sabi ko, baka may bago.
2: Did you really?
1: Oo.
3: Pinagtsaga
1: mo. Kaya mo natin, tinita ko lang yung teaser. Wala ito. Tapos, sabi ko, baka mayroong bago eh.
3: Siyempre, benefit of the doubt.
2: Trinity time speed mo.
1: Yun, ando pa yung kaibigan ko, si Crystal.
2: Kinuha yung video.
1: Kaya talagang bibili ko sa mga kwan. Dito sa mga vlogger na ito, para mga PR eh.
2: I do not feel alluded to.
3: Ilang araw? Napanood nyo ba? Siyempre, tayo ay lahat hanggang madaling araw eh, di ba?
2: Grabe yun.
3: Hindi raw dapat tawagin na the Senate is under attack na sinasabi. Sabi ni Cayetano.
2: Ano yung dapat tawag?
3: The Senate is under attack.
1: Attack! Maging Senate President.
5: Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
2: Palo-palo, pero nangangiti. Galing talaga niya. Galing talaga ng akin to kayo.
3: Siyempre. Alan Peter.
2: Maklase.
3: Alan Peter.
2: So ano? Tutuloy ba natin? Andiyo?
3: Dali natin.
2: Geng ka.
3: Dali na.
2: Tuloy na natin.
3: Tuloy.
2: Nakamagani. Hindi, nangangiti nga eh.
3: Yeah.
1: Hindi na naman mataas. Nakapulungan.
3: Uy.
1: Ang itatawag sa Senado.
3: Oh.
2: Ano na?
3: Hindi
2: mataas na kapulungan. Ano?
1: Eh di, mataas na kanlungan ng mga kriminal. At hindi lang ordinaryong kriminal.
2: ICC, kriminal yan.
1: Crimes against humanity.
2: Buong katauhan. Grabe yan.
1: Iba yun ha, ibang krimen yun.
2: Iba.
3: Excited ako sa joke ni Prop.
2: Meron joke ni Prop?
0: Kinakabahan ako dito. Okay.
2: Bakit? Ano yung
3: nire-research? Sige, go.
2: Ano yung nire-research
3: niya? Nire-research kayo.
2: Ano yung nire-research niya?
3: Okay.
1: Nire-research na. Ano yung nire-research niya? Bago ba siya mag-joke?
2: Gaya, pare.
0: Ano yung paborito ka?
3: Sige, go. Ni Lauren Legarda.
0: Anong paborito ang kanta?
3: Ni Lauren Legarda.
2: Ano?
3: At ni Leandro.
2: Yun!
3: Ano? Here we go, folks! Paumanhin. Loren Sinta.
4: What?
3: Buto na papaya.
4: What?
3: Dalay busto.
4: What?
3: Pareho ang bunga.
4: Yun!
3: Galing ah.
1: Hey, dude. Hindi lang pala pwedeng artista ito.
2: Singer.
1: Artista. Singer.
3: Singer pa.
2: Triple threat yung si Guido.
3: Dapat sa 6-7. Dapat pala tuwing opening ng show, pinapatakbo natin.
2: Pinapatakbo.
3: Pinapatakbo natin ang hagdan.
1: Patas eh. Patas.
3: Ang galing. Ang galing.
1: Nag-level up eh.
2: Ako naman, meron.
3: Okay.
2: Ano naman ang naging pambansang tanong?
3: Uy.
2: Dahil sa kaganapan sa Senado.
3: Uy, pambansang tanong.
2: Pambansang tanong. Oh.
3: Ano?
6: Ano yung tanong?
2: Senator ba to?
3: Mapapanood sa tayo, mapapanood ba? Kasi ngayon, ha, tumawag kayo ha sa aming mga lines at kung saan-saan man. Dahil
2: mapapanood. Tinigil mo na lang.
3: Tinigil mo muna kasi yung round 3 and round 4, may rap pa kami. Meron pa ang rap. Maya-maya.
1: Gusto niya, puro joke na.
2: Total. Total, we are in these times.
1: Pinipilit mo kasing magkaroon pa ng mga
2: substance.
3: Mapapanood.
7: Alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at Gensan 51.
3: O ikaw?
2: Yan.
1: Live rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTB YouTube channel. Papapakinggan din sa DCMM Radio Patrol sa 630 at iba't ibang FMR stations.
3: Yan.
1: Kaya mag-subscribe na kayo.
2: Oy, mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages. Inisahan ninyo ako. Ako pinabasa ninyo nito.
3: Uh-huh.
2: 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok at 4 Alas PH.
3: Tatalikod ako.
2: Badass.studios Incorporated, Badass Facebook page, youtube.com/badass.studiosinc, Instagram, Badass.studios Inc. at TikTok, Badass Studios Inc.
3: Yan.
2: Pwede ka nang humarap, kapatid.
3: Pwede na. Okay. Magandang hapon din sa ating mga listeners.

0: sa Servicio Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

0: natin yan.
1: Tingnan natin. Anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta. DZMM Teleradio. At PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: 7,500
1: na po kayo.
2: Thank you, guys. Thank you, guys.
0: Ito yung mga fans ni Guido.
1: Ngayon, sa pagbabalikan ni, ano, ni Alan.
0: Bumalik
1: ni Alan Peters.
2: Bumalik
1: na sa president.
2: He's on fire, this guy.
0: Marunong. Sinungaling na rin, ha?
1: Yung 7,500, hinihintay madapa.
0: Pwede ka na rin PR, ha?
2: Pwede. You put me out of a job, prof.
1: Siya, ikaw mag-intro. Ikaw mag-intro ngayon ng ano segment ni Alan.
0: Dapat pag-survey firm, makatotohanan.
1: Ano naman?
2: Talaga.
0: PR firm, dapat.
2: Makatotohanan. Agree ako dyan.
1: Sa mga PR firms, yung kay Alan, yung isa sa mga pinaka-tested at pinaka-ano.
2: The truth in
1: pinaka-maganda yung track record.
3: Nice mo to.
1: Wala mong bayad yan. Libre yan.
0: Yan yung problema dito, pag tayo-tayo nagpupurihan.
1: Pag walang guest eh, no? Tayo-tayo na lang. Pero last week, ako yung nag-straight cut. Siyempre, na-miss nyo si Kuya Germs, si Alan. So,
0: hindi ko sigurado.
2: Baka apat
0: na the survey says.
1: It's a survey.
0: Kung talagang na kami.
1: Meron naman sa comments. Ang dami.
2: Baka si Alan Peter.
1: Tiga, basta ka muna bago ka mag-intro.
2: Pinagdripan si Guido.
1: Watching from Hong Kong. Lawbreakers instead of lawmakers.
2: Wala naman siya, Alan. Wala naman siya na-miss si Alan.
1: Wala naman. May namang na-miss si Alan. Nagawa si Prof. Guido ang hari ng sablay. Yeah! Sabi niya. Binasa talaga. Hari ng sablay.

0: Kasi aking supply. Susunod na ako sa supply.
1: Intro.
0: So, yung ano, na-miss nyo, ito, magbabalik ang Herman Cut with Alan Herman.
2: Yon. Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut.
1: Sa lahat na nakita ako sa pangyayari sa Senado, yan ay yata yung pinaka-sublime na nakita ko ngayong linggong ito. Yung intro sa Herman Cut.
0: Pinaka-sublime.
1: At may sublay. From sublay to sublime.
3: Eh, hari na sublime.
1: Oo nga eh. So, mga Laskadora at Laskadora, madalas nyo bang naririnig yung term na false flag operation?
3: Uy, false flag. Big words.
1: False flag operation. Ang terminong ito, actually, nagmula pa sa panahon ng digmaan pang dagat.
3: Wow.
1: So, mga panahon ng mga lumang tao tulad ni Sec. Ronald Yaman. Mga naabutan ni Sec. Dati tuwing may gera, may mga barkong pandigma na sadyang naglalayag gamit ang watawat ng ibang bansa upang linlangin ang kanilang mga kalaban. Isipin nila, ano yun? Ibang bansa, di ba? Ibang bandera ang nakataas pero ibang tunay na may pakana. False flag equals panlilinlang.
3: Yan.
1: Ngayon, lilinawin ko, ha? Kapag sinabing posibleng false flag operation, hindi ibig sabihin na yun ay agad ng katotohanan. Mahirap na, baka ma-excommunicate pa ako sa banal na simbahan ng Senado at ang newly proclaimed saya nila. Yeah. Baka matanggal ako dyan, di ba?
4: Sino?
0: Sino yan?
1: The Ambassador of Jesus Christ. Putting all Alans to shame. Pero yung nangyaring putukan sa Senado, so bakit ang anit ko sa hangamot sa ulo ko? Buti na lang, may gondi pa natitira.
4: Alam pa sa mga ganyan, ha?
1: Kasi remember, bago pa man umalingaw-ngaw ang mga putok, tinanong umano ang Sergeant at Arms ng Senado kung bakit armado ng gusto ang kanilang mga tauhan. Complete with bulletproof vests. Nakaano na sila, battle ready na sila.
3: Battle gear.
1: Ang sagot, may mga taong balak nilang arestuhin. Precautionary measure. Kuno. Ilang minuto lang, pagkatapos ito, may putukan na. Ayun, naging Senate under attack na ang kwento. Mga perceived NBI agents daw ang salarin. By sheer coincidence, biglang handang-handa ang mga bagong mayorya ng Senado na mag-Facebook Live. Lahat sila, meron na silang script. Naka-Facebook Live na, may pailaw na. Humingi sila ng tulong sa NBI mismo. Problema, mabilis nag-deny ang NBI na may inilunsad silang operasyon. Aba, biglang lumabas ang mala John F. Kennedy lone gunman scenario. Lone gunman. Change script bigla. So ngayon, ang dapat tanggapin nating kwento ay may isang NBI volunteer driver. Take note, volunteer driver na miraculously umabot sa second floor ng Senado na may dalang baril daw.
3: Daw,
1: di ba? Walang orders. Walang klarong motibo. Noong nakita daw ni Senate Sergeant at Arms Aplasca ang impending threat, nag-issue daw siya ng verbal warning. At nagpaputok ng warning shot.
3: Shot mo, shots?
1: 32 warning shots, mga Alaskador at Alaskadora. 32 warning shots. Yung NBI driver naman daw, nag-return fire ng limang beses. Daw.
4: 32 plus 5.
1: 32 plus 5, 37. Yes. Palitan na ang pangalan ng NBI volunteer driver na yan. Dapat gawing John Wick na dapat ang tao sa kanya mula ngayon. Ano kasi siya, one man army. Diba? Sumugod lang siya, ganoon. Matapang ako, volunteer driver. Susugurin ko lang ang Senado, no reason. So as of now, yan ang pinakamaayos na paliwanag na gusto nilang lunukin ng taong bayan.
3: Paliwanag ni Alan Peter.
1: Ng Senado. Take note, as of today, wala pa ding CCTV. Tinatago daw, sabi ni Senator Jinggay.
3: Itago ang CCTV.
1: Tago.
3: Isecure.
1: Isecure ang CCTV.
3: Sabi niya, yun ang ibig sabihin.
1: Ano bang sinabi na? Tago o secure?
3: Itago.
1: Itago ang CCTV.
3: Pero nilinaw niya, isecure na daw.
1: Yeah, isecure pala ibig niya sabihin. Caught in the moment eh. Wala pang CCTV. Wala pang ballistic reports. Wala pang communication logs. May sapat na dahilan para magtanong tayo. At ang pagtatanong, take note guys, ay hindi kabaliwan o pagiging conspiracy theorist. Kasi sinasabi nila, nako, don't be a conspiracy theorist. False flag operation daw yan, fake stage. Hindi ibig sabihin yon na ano na conspiracy theorist ka. Responsibilidad ito ng isang mapanuring mamamayan. Dahil sa politika, hindi baril ang pinakamakapangyarihang sandata. Minsan, ito ay ang kwentong nauna pang mabuo kaysa sa mga ebidensya.
5: Advance, oh.
1: Kaya hanggat hindi nilalabas ang buong katotohanan, isa lang dapat ang tanong na paulit-ulit. Sino ang nakinabang sa kwentong agad na ikinalat?
0: Sino ba yung nakinabang?
1: Sino nga ba ang
5: nakinabang? Sige, pag-usapan natin yan kasi may tinagsang si Derek eh. 9,007 viewers na agad.
0: Oh my God! Thank you so much!
1: I'm taking credit. I'm taking credit. Do you abstain?
0: Pagbabalik ni Alan Peter.
5: Hindi ba sa mag-surfot na dito sa stairs?
1: May dalawa nag-abstain. Pwede ka.
0: Dalawa nag-abstain? Sino kaya yun?
5: Anong tingin mo doon,
4: Sek? Sa Lunes, hindi na sila
0: mag-abstain. Oh, easy! May pasabog ba yan?
5: Nag-uusap ba yan?
0: May pasabog yata.
5: Ano may ito, Sek, na hindi natin alam?
0: Ha? Ano alam? Ang hindi namin alam na alam mo.
5: Yan.
4: Ikaw, yung Lunes, bumoto ka kay Alan Peter. Senador ka.
5: Yan.
4: Tapos, nakita mo yung nangyari.
5: Yan.
4: Itong limang araw na nakalipas. Ikaw ba ay mananatili dyan sa lintik na
5: mag-iwala?
4: Ikaw?
5: Kuha ko lang. Parang ganun si Marcoleta nung tinanong eh.
4: Kahit yung katinuan mo, hindi ganun kalaki. Kahit konti lang.
1: Self-preservation na lang ang pinag-uusapan dito.
5: Kagaya ko si Alan Peter pag tinatanong. Eh, sabi nila, magulong senador, pero kami yung ginugulo eh.
4: Kaso, 89% ng survey sa social media, lahat galit sa'yo. Naniniwala sa'yo. Naniniwala lang, less than 13%. Diba? Sa ngayon, ano na sa social media, yun ang katotohanan.
5: Yan.
4: Oo, kaya... kahit pa paano, no? Mag-ayos ka.
5: Parang ako naging
1: pero, Seth, I must disagree. Because according to the Bible, I must die to myself in the service of others.
5: Yes.
1: Yan ang sabi sa Bible.
4: Psalm 23.
1: The Lord is my shepherd. I shall not want. In verdant pastures. Ayan, di ba?
5: Sa akin, hindi ko magsabi.
4: Mahita mo makapala mukha ko, hindi ko gagawin.
1: Baka matunaw. Baka malumiyab tayo.
4: Oh my God, ano sinasabi mo?
5: Ang sabi ko, yung bagong Senado, ang sinasabi ba, come Monday, may bago ulit na Senado?
0: May bago ulit?
4: Ano sinasabi? Paano kung sakali mangyari
5: yan?
4: Yan ang shortest term Senate presidency. Pabuti niyo naman ang Tuesday. Masyado kang nagmamadali. Monday ka ba? Pinapaka-prinsipi ang mga senador. Pumoboto sila ayon sa prinsipyo, ayon sa ideolohiya, no? Ayon sa mission, vision, goal. Doon sila pumoboto. Akala mo sa kanila,
5: hindi ko random yung sarcasm eh.
0: Wala ba tumatagos?
1: Wala yung sarcasm font.
5: Ano sasabi mo doon, Dokido?
0: Ito, may comment galing kay Habulido, si Alan Herman, the good Alan.
1: The good one.
0: Yung isa daw.
4: Hindi niyo po siya masyado kilala.
1: Slightly.
4: Please lang.
0: Slightly.
4: Yung psycho profiling. Hindi maayos. Psychotic po yan.
0: Pero regarding sa sinabi ni Sir.
1: Sino nag-comment?
0: Hindi ko mabasa eh. Habulido.
1: Habulido. So kay Habulido, just remember, according to the Bible, the truth shall set you free.
0: Sabi mo kayo na.
4: Ano yun? Yung sinasabi ka,
0: don't push your luck.
4: Yung sinasabi ka kanina.
0: Regarding sa sinabi ni Seth, of course, di ba, pwede naman baliktad in theory, di ba? Yung mga number sa yung majority ulit. Kasi very tenacious yung yung tenacious alliance na.
1: baka naman hindi tenacious.
5: Tenacious.
0: Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. Tenacious. T
5: Conscious eh. Ito mo, inawian ko, Athanasius. Pero huwag tayo bumitaw dahil syempre, gustong-gusto nyo sa ating higit sa 9,000 na viewers. Oy. Feeling ko mga 10,000 tayo.
0: Malapit na, malapit na.
5: Para hindi kayo kumalas, ha? Pagbabar, dagulan na tayo. Oy. Ito na sa Bar Dagulan. Ay. Secretary Lemas.
2: Kala ko yun na yun. Tara na, mga mema. Ito na ang Bar Dagulan.
6: Bawalang takot, dapat todo prangka.
5: Check, kilos, protesta.
0: Uy, sabog.
4: 4 alas, is being under attack. We are being attacked. Ang umatak ay si... Yung driver ko, si Doc Guido. Dala-dala ang backpack. Paputok na paputok. Pinabarin yung mga toho. Sabi-sabi. Daming tama ng bala. Sabi-sabi. We are under attack. Nilin-nervous ba kayo?
5: I'm fearing for my life.
4: Selfie muna tayo.
5: Kain muna.
4: Selfie muna tayo. Kain muna tayo. Diba?
5: 10,600 kayo.
4: Hindi mo lang tumig.
5: Mag-Facebook live ka mo na,
4: Sek. Alam mo, kung ito si... Si Ambassador of Jesus Christ, Senator Alan Cavatano, ay kinonsulta yung kanyang kapatid. Kasi Director Lino
5: Cayetano.
4: Eh, baka mas maayos yung script.
1: Yun ang tagudwan.
4: Mas maayos yung script. Hindi yung script nito katabi ko sa kaliwa. Na nagpipilit maging artista.
5: Action star.
4: So, kung yun ang doon siya kumonsulta, baka medyo... kapani-paniwala.
5: Yan.
4: Tama. Lalo na sa mga PR katulad ni Alan.
1: Yan. Yan. Tama yan. Tama yan.
4: Eh. Pero mo. Ano? Isang sakit na basura sa Quinta Market. Pinulot yung script na yan. Saan na pinulot yan, di ba? Nilulusog ka ng isang driver ng NBI na kinukuha lamang yung kanyang backpack na tinext pa niya yung security ng Senado na kukunin niya. Diba? Tapos nilulusog ka ng mga NBI tsaka security guard ng GSIS. No? Eh, kitang-kita. Kinakandado nga eh. Kinasarado nga yung pintuan para hindi mo sila lusubin at para hindi makalabas si Bato.
1: Correct.
4: Tapos binabarena daw para makapasok.
5: Yo.
4: Diba? Binabarena para makapasok.
1: Correct, correct.
4: Diba? Oh. Tapos hindi ba nila alam na pag nagpaputo ka ng barel, meron yung ballistic record.
1: Yes.
4: Kaninong baril lang galing. Tapos may paraffin test yan. Kung sino nagpaputo. At may CCTV yan. Bawat sulok ng Senado may CCTV.
5: Itago ang CCTV.
4: Itago. Ang problema, edited eh. Katulad yung nung hinahabol si Bato, hindi pinakita nung binigyan siya ng warrant of arrest. Nang dalawang babae ng NBI. Binigyan siya. Mas tinulak niya. Yun ang hindi pinapakita. Ang pinapakita, si Guido tumatakbo. Nadaka. Yes.
5: He was given like two.
4: Babae. Binigyan siya ng kwan.
5: Female agents.
4: Nang warrant of arrest.
5: Tumatakbo siya sa babae.
4: Let's not go there. So,
5: iba talagang Guido.
4: Diba? Tapos, nagbigay ka ng warning shot.
5: Yan.
4: Diba? Alam mo, kahit warning shot, merong rules yan eh.
5: Correct.
4: Diba? Una, ba't ka mag-go warning shot laban sa mga law enforcers? Hindi ka naman law enforcer
5: Balistad.
4: You're a private security. Ibig sabihin, civilian ka.
5: True.
4: No? Dapat, i-confront mo, tatanungin mo, kakausapin mo, may warrant ba kayo? Ano ba yan? No? Talaga bang kumapasok kayo? Eh, hindi. Nagpaputok agad. At ilan ang putok?
5: Yan, 32.
4: Sino pinabarel?
1: Law enforcement.
4: Hindi, mga tuko.
5: Kisame, kisame.
4: Kisame nga eh.
5: Kisame, kisame.
4: Ano ka ba? Ano ka ba? Lapit kitang tawagin. Ano ah?
1: Natakot daw si Panelo. Natakot si Panelo.
4: Diba?
1: Binaba nila ko.
4: Uy, tuko eh. Tuko! So, diba?
5: Nagdami si Panelo.
4: Ayun, suspended siya. Bawal yun eh.
5: Bawal.
4: Hindi ka pwede mag-warning shot sa mga law enforcers. Hindi ka pwede mag-warning shot sa isang enclosed na lugar. Dahil may tinatawag dyan na
1: Ricochet! Hindi po si Ricochet puno yan.
4: Diba? Bakit eh kung tinamaan yung iba ron, no? Pinut mo in harm's way yung mga media, yung mga empleyado, diba?
1: Tama!
4: Tapos, nagre-reklamo pa ngayon yung Senate President na yung minority daw ay kasama sa isang conspiracy. Dahil wala sila lahat doon. Nag-adjourn na eh. Anong gagawin mo? Hihintay mo yung putukan. Yun ang conspiracy. Yung mga naghintay ng putukan. Yung mga umalis, walang alam yan. Kaya umalis eh. Adjourn na. Diba? Anako.
5: Init ka ulo.
4: Ang naman yan, diba? Ayos ayusin naman ang kwento.
1: Ang script.
4: Diba? Tapos galit na galit.
5: Galit
4: na galit.
5: Ang sabi.
4: Ang sabi. Ang sabi pa ni Amy. Papatayin kami. Huwag dideklara ng martial law.
1: Buti si Camille.
4: Diba? Tapos may dumila pa. May dumila pa. Si Boy Dila. Si Testa naman. Talagang Jesus is Lord.
1: The ambassador.
4: Kaya basahin mo New York Times. Basahin mo Washington Post.
5: BBC.
4: Panorin mo ang BBC.
1: Al Jazeera.
4: CNN.
5: International. Sikat tayo.
4: South China Morning Post. Channel News Asia. Etc. Anong pinagpipiestahan? Yung Netflix miniseries sa Senado. Diba? Anong laban dyan ang House of Cards? Anong laban dyan ng Narcos?
1: Wala.
4: Anong laban dyan ng Game of Thrones? Kakain ng alikabok yung mga yan.
1: At
4: first episode pala.
1: Isang linggo pala. Pero maka-cancel na daw sa Monday eh.
4: May susunod na kabanata. Paano kahit naman yung mga talo. Meron pa silang, bahagi pa sila ng episode.
1: Tama naman. Tama naman.
4: Kaya, ganyan ba yung Senado na gusto nyo?
1: Yes.
4: Alam naman natin, nagguhong-guho na sa ating Senado.
1: Sobra.
4: Bilang institusyon.
1: Sobra.
4: May dalawang senador, may kasama sa crimes against humanity. Tama. Diba?
1: Tama.
4: May apat, limang senador, may plunder cases. Diba? May mga tatlong senador na yung kanilang pamilya involved sa mga anomalya, mga negosyo. Diba? Sino pa?
1: Meron.
4: Ang dami senador.
5: Sino
4: mas mataas, mas mababa ang IQ. Kesa kay Doc Guido.
1: Senador, napakahirap dahil ang dineklara sa SALN ay magkano lang?
4: 18 million.
5: Napakasok mo talaga.
4: Di ba guhong-guho na eh. Guhong-guho na. Tapos nang bago ko pa ng liderato.
1: Yun eh.
4: Under his or her leadership. Nangyari lahat ng ito.
5: Yun nga.
4: It's so short a time.
5: So short eh.
4: Unang araw pa lang. No? Habang nagkaroon ng 257 votes sa Kongreso. Na wala akong kabili-bili. No? Naka 257. Diba? Nagkaroon ako ng konting.
1: You gotta give it to Congress.
4: Give credit where credit is due. Kaya lagi kong binibigyan ng credit yung katabi ko sa kaliwa.
5: Yeah.
4: Na, ala, laging sinasabi ng mga nanonood, binubuli ko.
5: Oh, diba? Hindi. Pili ba ko dyan?
4: Diba? Habang nangyayari yun, nagpapalit ng liderato.
5: Correct.
4: Dahil sa impeachment?
5: Hindi.
4: Dahil sa Blue Ribbon Report. Daming pinatunayan ng mga corrupt senador. Hindi. Dahil sa division of spoils? Ng chairmanship?
1: Wala.
4: Diba?
1: It is the will of the Lord.
4: Ayun naman,
1: huwag din yung bibigyan ng kulay.
4: Tapos mga sumunod na araw, nangyari ito. Diba? Dalawang araw.
1: Ano na yan?
4: No? Catch Me If You Can. Na pelikula. Diba? Paborito ko ba naman yun? Catch Me If You Can. True story yun, ha?
1: True story. Frank Abagnale Jr.
4: True story yun.
1: Pero ito masasabi ko. For sure, ang senador na yan, hindi mag-gather ng moss.
5: Ng moss?
1: Because a rolling stone gathers no moss.
4: Senator Edu, listla. Ayoko matawag na senador. Ayoko ni matawag na PGMA na Edu. Iba na po. Tawag mo sa akin, listla. Hindi, maghahalo ang balat sa tinalupa.
1: Water niya mo.
4: So, ba sinasabi ko?
1: Meron ba akong dagdag?
4: No.
1: Check. Nabasa mo yung post mo. Yan ang pinakamahal kong post mo. Nakailang like ka. Ilang Facebook live na.
5: Like online selling.
1: Tinalo pa yung mga live seller.
4: Diba? Oo, talo. Tapos, ang ganda ng anino. Ikan juga anino, ambassador Jesus Christ. Panoorin niyo, ayaw natin tuluyang dumuho ang Senado.
1: Dapat.
4: Kailangan, kahit papano, iangat naman.
5: Ang institusyon.
4: Diba?
1: Respect the institution.
4: Para maiangat yan, hindi ko sinasabi na kailangan palta ng liderato.
5: Yo!
4: Hindi naman. Next week! Next Monday! Kailangan sinasabing ganito.
5: Fourth week.
4: Pero yan ay pwedeng magandang simula. Magandang simula.
5: New beginning.
4: Oh, major effort 'yan, no? Parang kanyan, DPWA, no? Parang Maharlika Highway.
5: Bigyan ng bagong.
4: Hindi pwedeng yung patsi-patsi lang na pag-aayos ng espalto. Pero major
1: parang,
4: 'yan.
1: Parang naririnig ko na yung PR sa Monday.
5: Diyan ang sabi ni PR.
1: The Lord made the world in the universe in seven days. So what? Hindi siya 7 days.
5: Yes. Seven days.
4: Seven days. Tapos, ano sabi niya? Kanina? Ano? Press ko na naman.
5: Sabi.
4: Yung ngayong Psalm 23. Tigil na yung mga plots na yan.
5: Yan. Who is the one?
4: Tigil na yung mga plots na yan. Puro kayo platter.
5: Yeah.
4: At papaniwala kayo sa drama ng Yamas na yan. Bilib kayo?
1: Ako bilib na bilib. Napanood ako. Nung pinanood ko, nakita ko na yung Psalm 23, napanood na ako. Sabi ko, banal na itong presko na to. Grabe.
5: Sabi ni Maring Doris, stay in your lane.
4: Diba? Likas ka naman kasing ipokrit. Dahil ikaw ay PIA. Dapat naman kung senador ka.
1: What? I've never said a lie in my whole life.
4: Ganun yung senador eh.
1: Said a lie.
5: Never. Never.
1: Never.
5: Never.
1: Never.
5: Never.
1: Never.
4: Hindi kang haba yung ilong mo. Hanggang banyo yung ilong mo. Balansa yung apoy.
1: Easy.
4: Hindi, tapusin ko lang. Mamaya, makakuha ko ba yung buong oras dito?
5: Yeah, yeah. Okay lang, masaya ka. Masaya ka. Ilan lang, direct. At ating live viewers. 13,000
1: after the 13 senators. 1,000 got to be true, the brave
5: 13. The brave
4: 13.
1: Ah, lakon
4: lang ka.
1: Lakon
4: lang, magaling. Para kang
5: tenacious kasi.
4: Siguro ko ang ahaw. Talaga, iba tenacious.
1: The tenacious senator.
4: Tenacious. Parang yung leather. Parang yung, nabasa mo yung sulat.
5: Yung sulat, nabasa ko.
4: Yung anong ambassador ni Sky.
1: Pinos ko yun sa face mo.
4: Hindi man lang in-edit eh, no? Ang daming capital
1: letter.
5: Naka-title. Ang kapat
1: title, ano siya?
5: Naka-title
1: ko. Hindi,
5: baka AI dictation.
1: We could have died. We could have died.
4: Paliwanan nyo lang konti. Baka analitin sa
5: ating sorry, sorry. Hanapin nyo, guys.
4: May isang senador.
1: Yan. Sa kanyang sa kanyang personal page, yeah, to be fair. Yeah. Hindi naman sa kanyang private.
5: So, hindi yung PR.
1: Sa kanyang public page. In his personal page, medyo umalma siya.
4: Affected.
1: Sa, affected siya dun sa kritisismo na ito daw ay drama na itong nangyari sa Senado. Kaya, sumagot. Drama ni Liam. Specifically.
5: Special mention. Sa dinami-dami, si Liam mas talaga ang kinukoy niya.
1: So, nag-post siya. Kaya lang, yung ano niya, medyo lahat ng mga grammatical grades na tulad din na Kate El Turabian ay medyo bumangon at sinabing there was a murder in the Senate. The English grammar was in the Senate.
5: It could have been murder.
1: It could have been murder.
4: Asan ang aral yan? Lasal, UP, Arneo, tatlong magagaling sa lahat. No? Baka mangyari sa kanya yung nangyari doon sa isang senadora. Tinanggal yung picture sa assumption. Dati proud sila eh.
5: Ngayon.
4: Lasal, UP, Arneo. Buti na lang kami sa Uste.
5: Yan. Tayo.
1: Buti na lang sa Uste. Si Tess naman lang sa inyo.
4: Kasi salty ko. Kasi engineer Alcantara. Pero meron namang Christian Esguerra. Hindi ko lang sinama yun. Parang kinakaya lang universidad yun.
1: Meron namang
4: Michael Fahey.
1: Alice Eduardo.
5: May photo na ni Sex sa USD.
4: Kung kausap.
1: May master's degree yata.
4: I invoke the right against self-discrimination. Classic yun, di ba?
1: Saka yung mga law books, di-display. Pero baliktad.
4: Parang isang senador. Nag-handa sa impeachment. Pero, ay nag-post siya mismo.
5: Third person.
4: So, look at me, preparing for impeachment.
1: Saka third person.
5: Ay
1: mo na yan, brother.
5: Sabi ko na kasi ang dami niyo pinag-uusap eh.
1: Huwag si Prof. Huwag si Prof ang pasagutin.
5: 13,300.
1: Sinasabi ko nga rin eh. Dami. Sige. May maleta pa tayo dyan.
4: Ancary lang daw. Ancary.
1: Yung maleta ni Doc na bit-bit niya kanina. Ano ba laban nun? What? Ah, makeup kit. Oh, sige. Sorry. Polyantes.
5: Bigat na.
4: Okay na yun.
5: Yung lahat ng pinagpapanggit natin, i-google nyo guys ha, para may context. So, pero bibigyan namin kayo ng context na mamaya lang sa pagbalik ng 4!

0: sa Servicio Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Mas

sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan!

0: natin yan.
1: Tingnan natin anong kanilang saloon dyan.
0: Kasama sina Sandro Otona.
2: Easy ka naman dyan.
0: At makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.

0: happy new, happy one.
1: Wow! Pinabay po talaga sa akin yung
0: panonood ng aking ama na tuwan-tuwa ngayon sa amin.
1: Manong Lerly, siyempre.
0: Sa katawa, talagang gusto niya mag-participate sa usapan.
1: Wow. Pag-joke natin siya.
2: Next week!
1: Famous
2: ang tatay mo, kung humahamon
0: siya.
2: Knowing your father, baka kanyan. Ang dating dyan, nakakalalaki. Siyempre po, at ni Pasado Politico. Hindi po kami woke ni kasamang Rally.
0: Talagang hindi.
2: Mga Neanderthal yan.
0: Mga lumang tao.
1: Open invitation yan, ha?
2: Hinamon mo yan si Rally. Talagang akasa yan. Hindi ang katulad ng anak. Hindi ang katulad ng iba rito.
1: Nananampal lang ang pera to siya. Ang pinakatanong ng ating taong bayan ngayon habang lahat ito nagaganap, where is Bato?
0: Nasaan ba to?
2: Yan ang problema eh. Hamon ang hamon eh. Diba? At least eh, kami na nila Kareli. Pag kami hinamo, kakasa kami.
1: Dating si Bon.
2: Ang dami mo sinasabi. Sasamahan mo si Digo.
1: Ang
2: dami mo sinasabi. Nasaan ka na ngayon?
1: Yan.
3: Sabi ni Century, sabi ni Bato, Bato ando si Century sa ano, sa Senado.
2: Eh, kasi
1: request kayo na gali. Huwag kayo mag-ano. Nagtatanong nyo naman si Digo.
2: Saka, ano ba naman masama sa magiging sheriff?
1: Yeah.
2: Sa OK Corral.
1: Yeah.
2: At least sa OK Corral, yung binabaril nila, hindi mga tuko. Diba? Alamin niyo po yun, ha? Yung labanan sa OK Corral.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Pinapa-research sa ating mga ano.
0: Doomstone.
1: Na, huling nakita raw si Senator Bato, kasama ni Senator Robin sa kanyang sasakyan. May bago tayong segment. Siyempre, magbabalik tanaw tayo. Ito ang bagong segment namin. Naalala mo kaya?
0: Naalala.

0: Dear Chaka. Ay, sorry. Ito kasi, naalala niyo ba to?
1: Yan. Na mismong pahayag ni Senator, ni da, hindi pa siya Senator noon, si Senator, Senator Robin.
0: Oh.
1: Nung nananawagan siya sa...
2: Kondik pa siya noon.
1: Uy, yung kondik.
2: Hindi naman. Hindi naman.
1: Ex-con. May pahayag siya. Panoorin natin sa Naalala Mo Kaya.
3: Naalala Mo Kaya. Ito na. Naalala. Yan, oh.
4: Andito po kami sa harap ng Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob nito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi o sumusunod sa batas. Aba, pagka lumabas ang warrant at hindi ka sumama sa huhuli sa'yo, eh, pambihira ka talaga, di ba? Anong pinaglalaban mo? Alam mo kami mga ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan, sumasama kami. Kasi yun ang sinasabi ng batas.
1: Baka nalilito kayo.
3: Naalala ko na.
2: Parang nakatira.
5: Anong taon yan? Anong taon yan?
1: Mga tahir na mga
2: tanong.
1: Pero hindi si Senator Bato ang pinatutungkulan. Akala nyo lang parang gano'n, ano?
3: At that time.
5: Time travel yan.
3: Then Senator Antonio Sani Trillanes.
2: Na. Kusang nagpaw.
1: Yes. Nung inaresto sa loob ng Senado,
3: Nung may warrant na, bumaba, presented himself.
2: Parang Laila de Lima. Kahit napatunayan na walang sala.
3: Correct.
2: Nakulong ng 7 taon.
1: Yeah.
2: Tumakbo ba?
1: Hindi!
3: Nagkaroon ba ng shootout?
1: Hindi!
5: Sining mas matapang talaga. Tunay na matapang.
1: Ang hirap na mga tanong ni Prof. Guido. Sige, sino? Sino mas matapang talaga?
5: Di syempre yung hindi tumakbo.
1: Yo!
5: Para sa akin.
2: Gandang segue sa iyo.
1: Ganda, no?
5: Sige.
2: Call mo na.
1: Ikaw na. Segue mo na.
5: Anong segue?
1: Ikaw na mag-segue.
3: Prof, parang si Robin, bababa.
5: Ano ba next thing?
1: Ano ba next? Ano ba next?

0: Go.
1: Alright. Hindi ko pwedeng introduce sarili ko. Alright.
2: Parang jingle. Tama naman.
0: Alright. So. Sige. Rock Dito in the house.
1: Yeah. Eh, singkong sikat tayo pa ngayon. Sampung sikat na. Kasi sobrang loaded ng trending topics natin.
3: Limang sikat. Kasi sa limang sinabi mo, ilan na totoo? Ngayon, sampung na.
1: Sampung na. Tsaka, for the first time, yung nag-number one sa lahat ng trends, kasi normally, sapawan tayo ng mga NBA scores, ganun-ganun. So, nag-number one yun, or yung mga pelikula, or yung mga Netflix. Ito, nag-number one yung political trend. Political search term. Babasahin natin.
0: Na overpower.
1: Overall number one.
2: Let's hear the 10.
1: Number 10, Kiko Pangilinan. Bakit kaya?
4: The Monday, when the matter has been resolved by the election of new... Napanood ko kagabi sa balita.
1: Okay. I still have the floor. Okay, I still have the floor. Okay.
5: Sino ba pinagawa
1: yun? Sino?
2: Here we go, folks.
5: Sino nga, Sek?
1: Sino ba, Sek?
5: Baka gumawa uli siya ng maalala mo kaya.
1: I have a mega. Number 8, ombudsman. Hinahaing.
5: Tsaka sinuspinde. Security ng Senate.
1: Okay. Number 7, Robin Padilla. Basta trending.
3: Misot.
5: Wala. Pareha sila ng fashionista. Ambassador Jesus Christ.
1: Grand fashion.
2: Ito. Star Trek, Deep Space Nine.
1: Number 6, Peter Haynes. Kilala ni
3: Sinya. Bago. Sila Alilet at Kipi na magbabayad.
5: Good luck.
2: Peter Haynes. Palagay ko yung t-shirt at brief niyang Haynes ay papawika sa depensa.
1: Bringing home. Okay. Number
3: 5.
1: Lauren Legarda.
2: Trending.
5: Lauren Sinta.
3: Lauren.
1: Number 4. Alan Peter Cayetano.
2: Number 3,
1: Jed Mabilog.
2: He's now in the DILG.
1: Self-exile dati, no?
3: Yung minarkahan ni PRRG. Drug lord daw.
1: Umiinit na. Number 2. Ito, mataas na to. Impeachment of Sara Duterte.
2: Bakit number 2? Wala namang kinalaman ang kaganapan sa kanyang impeachment.
1: Wala kinalaman sa number 2 siya.
5: Lagi na lang dinidikit.
2: Wala namang kinalaman yun.
5: Sobra na yan.
1: Wala.
5: And yung dahig na eh.
1: And yung number
3: 1.
1: Magugulat pa ba kayo? Number 1 topic.
2: Siyempre.
1: Overall segment. Entertainment yan. Bato de Lor.
2: Bato sa langit.
1: Pasensya naman tayo sa survey. Ito yung pinakaluma.
3: Sige.
1: So naglabas yung Okta Research. March 2026 hypothetical tandem matchup. Kasi hindi naman natin alam kung sining tatakbo. President and Vice President.
2: Interesado ako dyan.
5: Alam yung hypothetical na HY.
1: Hypothetical. So, ang lumabas ay lumamang ang Robredo Tulfo Tante.
3: Oh, 44%
1: versus
3: kay
1: Duterte Marcos. Sorry, Duterte Aimee Marcos.
3: Yung Marcos ay Aimee, ha? Baka
1: kala yes, yes,
3: yun. Okay,
1: hindi ko unit team. Oh. Oh, 40% sa Aimee Duterte Marcos and 44 sa Robredo Rafi Tulfo.
3: Okay.
2: Wow.
1: Napansin ko dito, sir. Oh,
3: napansin mo?
1: Is yung numbers ni VP Sara sa Metro Manila at sa Balanced Luzon ay 23. So, bumababa siya.
2: Pwede ba kung may Mr. Chair?
1: Sure.
2: And do my Dolphy impression?
1: Yes.
2: Eh, sabi naman ni Lenny, hindi siya tatakbo eh.
1: Totoo yan, totoo yan.
2: So, paano, sec? Tatakbo ba, hindi?
1: That's why it's a hypothetical.
5: Ibig sabihin, ganyan siya kataas. Nagsabi pa siya hindi siya tatakbo.
3: Yo.
1: Pero yung isa nagsabing tatakbo.
5: Ano nice ay bahala na kayo.
3: Bahala na kayo.
2: Oh. Ako naman nagtatanong lang na parang Dolphy.
5: Eh ayusin mo 'yung tanong mo.
1: Ang sa nakikita ko
2: naman
1: si VP Sara solid pa siya sa Mindanao. She got 86% sa
3: solid.
1: And sa Visayas 40%.
2: That's surprising.
1: Although sa most of it galing sa Central Visayas.
2: Not surprising.
1: Pero sa nakikita ko,
3: parang bolang kristal to sa nakikita ko.
1: Eh. Nakikita ko. Sa datos na pinabasa ko.
2: I like this segment.
1: Oh. Parang yung mga tao ay naghanap ng, yung iba, naghanap ng alternative.
3: Yeah. So,
1: kaya kahit hindi pa nagdeklara si Mayor Lenny, tumitingin sila ng kanilang alternative option.
2: Rolling out of the couch, ha? Walang ginagawa. Ganyan
1: walang, ginagawa walang ginagawa. Walang ginagawa.
2: Grabe.
1: Walang PR.
2: At tinidinay ba?
5: At ang dahilan kung bakit kanyan yung tandem, pinili nila yung pinakamataas. May iba pa silang tandem eh. Bakit Sara Aimee? Yung kasi yung pinakamataas na tandem with Sara. Sara Marculeta, medyo mababa.
3: Yun nga sasabihin sana.
5: Sara Robin Hood, medyo pangalawa. So, kinuha nila yung
3: pinakamataas.
2: Buti na lang may taga-interpret ng sir.
1: Siyempre,
2: kaibigan ito.
5: Lenny Tulfo, yun din ang pinakamataas.
1: Kung si Lenny Llamas,
5: number 2 lang.
1: Baka mas mababa na
2: ko. Lenny Risa.
1: Kunti lang. About 1% lang.
3: Stay in your lane, Alan. Stay in your lane.
1: Okay, anyway.
5: Pag nagtatanong ka kasi ng mali, inubo ka tuloy.
1: Tubig muna. Pero may isa pang survey. Non-commissioned conducted from May 12 to 13.
5: Pakyaw yan, ha? Pinapakyaw ni Guido.
1: Yung satisfaction sa Senate bumaba from 44 to 29.
2: Kapapalaghan!
1: Hindi naman dahil mababasa sila pag tumalon.
5: Still going down.
1: Still. Pwede naman makarecover kung magpalit ng
3: leader. Yung old Senate, yung new Senate. Kailan ba?
1: Kasi May 12 to eh.
3: Ah, itong bago.
1: May 12 to 13. So yung Senate satisfaction rating from 44 bumaba to 29.
2: Grabe, parang batong nahulog.
3: Baka naman dahil may gumugulat.
1: Pero compare natin sa House of Representatives. Kasi syempre, di ba, although magkaibang institutions.
2: Sige nga, ano sabi?
1: Sa House of Representatives, ang satisfaction rating is 51%.
2: 52 na kasulat.
1: 52 yung trust.
5: Round up.
1: Trust is 52 yung ano. Yung satisfaction's
5: 51.
1: Sagot na. Okay.
2: You gotta give it to Congress. I mean, it was shaky. It was
5: give credit where credit is due. At that particular moment, level up sila.
1: Tumataas yung satisfaction ng, although hindi nabigay yung numbers dito, pero mukhang tumataas yung satisfaction.
5: Usually kasi mas mababa ang Congress.
1: Usually mas mababa. Tsaka ang layo sec ng discrepancy.
5: Yes.
2: Anong nangyari siyang parang jack eh, di ba?
5: Doble!
2: Halagang tumakas yung Congress, bumawa yung Senado.
1: Bumagsak.
2: So, nawaitin yung gap.
1: Lumaki yung
3: gap. Parang tuwa ka pa sa sinasabi mo.
2: Hindi.
1: Hindi.
5: Parang wala kang kliyente.
2: Okay. If you seize that one moment in time.
5: Wala kang kliyente mga senador.
2: Wala, wicked shine.
1: Huli na. Ito bago lang. Love the survey. Oh, May 16.
3: Oh, exclusive pa sa'yo.
1: Tanghera din. Oh, dami natin. So, pero hello muna kay Ronnie Holmes. Pero hindi to, ano, pause siya. O yan. Yung naniniwala daw sa NBI version of events.
2: Yun ang gusto ko.
1: 37%.
3: Okay.
1: Tapos yung naniniwala sa OSA version of events, 31%.
2: Oh, dikit.
1: Pero lamang yung ano, naniniwala sa NBI version of.
5: Saan yan? Sino ang pinanggalingan niya?
1: Huh? Tanghere survey yan.
5: Oh. Tanghere.
1: Okay, 27% na neither. Pero ano,
5: pero sana bubulol ako.
1: Lamang naman
5: wala ibig sabihin.
3: No, but it's perfect.
1: Lamang na yung naniniwala sa NBI kaysa doon sa naniniwala.
2: I'm surprised.
1: Nee, kasi yung 30
5: sino ba yung survey firm?
1: Nee, in fairness kasi yung survey
3: kapaliwanag.
1: Na identify sila na 40% ng respondents nila ay Duterte supporters. Malaking bahagi ng 40%, yung 31%. Yung naniniwala sa, no?
5: Punta ka sa presinto.
3: Pero hindi pa tapos yan.
2: Basa ko eh.
3: Sino yung parehong hindi pinaniniwalaan?
1: 27%.
3: Yung mataas din.
1: So meron din.
2: So they have their own version of events.
3: Yes. Okay, hinihintay pa nila yung CCTV na nawawala pa hanggang ngayon.
2: Baka maaari.
1: Pero I think, yun na, over the next few days, baka may ma-uncover pa mga truths, di ba? Magkakaroon ng investigation. Sabi niya ang ating mga ano, officials. Eh.
3: Anong alam mo sa investigasyon, Guido?
1: Wala akong inside info dyan.
5: Kaya nga sa ganamang survey,
1: yan.
5: Ang nakalagay ay Senator Alan Peter Cayetano. No? Positive.
3: Positive?
5: 12-13%.
1: Sa sentiment.
5: Negative. 87-89%.
3: Dami na naman.
1: Dami.
5: Dominant view. Heavy mockery for his emotional defensive press conferences, inconsistent statements, and turning the Senate into a circus.
3: Okay.
2: Yun.
5: Many are counting for accountability. Senator Bato de la Rosa. Positive.
3: Yun.
5: Ilan? 20-22%.
3: Uy, mas matas.
5: Negative. 78%.
3: Anong survey yan?
5: Ibig sabihin, mas mataas pa si Bato kesa kay
2: Alan.
5: NBI Director Melvin Matiba. No? Negative. No? 38-40%. Positive. No? 60-62%. Ayan, yun yung kwan. These are qualitative estimates based on current social media and news reactions.
1: Sentiment track.
5: Malay ko.
2: Quick sentiments ka niya. Ibig sabihin, nakasubscribe si Sec Ronald Llamas sa mga QSS.
3: Bagay siya nagdala, ano? The survey says me.
1: Si Sec Nino.
5: Kinawa ko lang. Dahil kasi tangyari.
1: Supplement lang ni Sec.
2: So ganoon. Kayo na majority. Kayo na minority.
3: Kami na minority.
2: Ganoon na yun.
5: Dati pa naman. Ano pa kayo?
2: So, kasi ba sa
5: problema sa inyo, masyado kayo aspirational. So, kumakain kayo ng alikabok ni Doc Guido. Factionalize mo kasi itong 4 ala.
2: Hindi kami assumptionista. Assumista.
1: So, Sec, kung ikaw yung magpapayo kay ano, kay Senate President Alan Peter, ano yung masasabi?
5: Resign.
3: Yo! Tinanong mo kasi.
1: Ganun ka din.
3: Alam, mapigay yung dalawa eh. Sige lang.
5: Hindi naman ako PR na haba ng paliwanag.
2: Ako PR.
1: Sige, let's hear from the PR.
2: PR ni Alan Peter Cayetano. Masasabi ko lang ay... Yon.
3: Bigat sa. Yan ang yung mga bigar sa ano ah. Nangwakin sa mga.
1: Kasi 89%
5: sigurado ko, hindi na kliyente siya.
1: Kasi 89% negative
2: ako noon.
1: Sobrang baba ng Sec, 89% negative. Talagang
3: like kasi nag-aalab na yung mga tao ngayon ng paliwanag.
5: Surprising ba? Sa kuweba ka ng loli?
1: Sa batoke!
5: Hindi mo na kinakailangan ang survey para malaman niya. Hindi mo na kinakailangan mag... pakitain. Eh, sobrang dami na nakita niya mga survey. Kadalita ka mo ba yung kita? Medyo kang tawag na dyan, common sense.
3: Sa paliwanag ng ating sa mga nagpe-Facebook like ngayon, ano? Oh. Parang inisip nila walang common sense yung mga tao. Oh. Ganun ba yun?
2: Oh. Okay. I would think
3: so. Parang napansin ko lang naman. Kasi diba, naiintindihan naman natin yung mga kaganapan bakit yes. sa mga video. Kahit kulang, kahit yung isang side lang ang meron.
2: Correct.
3: Alam naman natin.
5: Correct. Yun ang problema kasi sa impunity. Yun. Diba? Sobra kang entitled.
3: Mm.
5: Sobra kang self-righteous.
3: Yeah.
5: No? Pinopost mo yung sarili mo sa Facebook
2: mm.
5: at meron kang ginagawa at nag-aaral ka
2: yun.
5: Ng impeachment.
3: Yeah. Diba?
2: In the third person.
5: Diba? Diba? Kaya yung tawag dyan, impunity, entitlement. Yan ang sinasabi na self-righteousness.
2: Yes.
5: No? Kaya dapat, ang call natin sa mga tao.
2: Tama.
5: Huwag na tayo magpabago.
2: Para lang may context po yung ating mga manonood. Si Senator Jinggoy po ay nag-post kasi ng kanyang pag-aaral tungkol sa impeachment. At ang caption niya ay, Senator Jinggoy Estrada preparing for the impeachment.
3: Yeah. So,
5: dapat PR niya maglagay
2: niyo. Alan Herman, scene hosting 4 alas. Pero sa page ko,
3: simulat. Galing ko nagsalat.
5: Ganun
3: na kayo. Sa ating 14,000 live.
5: Kasi
3: uhaw silang malaman yung mga pangyayari at paliwanag talaga.
2: Dahil gusto lang nila marinig si Sek, magpakan yung mga...
3: Sa dami-dami nila malabas na misinformation, dito tayo makinig sa taong to dahil ito, no holds barred eh.
2: dahil sa mga news interviews niya, mabait eh.
3: Mabait.
2: Eh dito, wala.
5: Dito pwede.
2: Parang in-unchain mo
5: yun. Anong tawag doon sa ako niya? Yung sa kulay na mukha.
3: Thermal camera.
5: Thermal camera.
3: Mamaya, tingnan natin kung gano'ng kakainit.
5: Dagdag sa advice ko kay Senate President, no? Let's talk, less foot in mouth disease. Eh, ang problema ko, araw-araw ka nag... Parang masaya siya na narinig niya sarili niya.
2: Sound of his own voice talking.
3: O, tingnan niya guys, tingnan niyo kung gano'ng kainis sila sa aking termokan.
2: Hindi kita.
3: Buong mukha eh. Ang init eh.
5: Kumpara mo si Doc Guido.
3: Si Doc Guido, tingnan natin si Doc Guido. Wala eh, kulang-uli.
5: Uminit ako. Meron pa lang ganyan.
3: Diba? Kung gusto nilang malaman, ikaw ang mga facts sa ating investigasyon.
2: Tingin ko pag panahon ng maraming disinformasyon, pag maraming mga spin, pag maraming mga script, kailangan ninyo talaga is a healthy dose of facts. Kaya nandito na tayo sa fact sheet.
3: Yan.
2: Umpisa ni Michael Fatin.
3: Yo! At ang buong 4 alas.
2: Alas.

0: Pantayang, kinandado.
1: Para wala makalabas ang tumalo.
0: Sa higit 30 bayang pinakawalan sa magkabilang panig. Walang nasaktan. Walang tinamaan. Hindi ko lang alam kung may mga
1: toko.
0: Injured, no?
1: Yeah, injured.
0: Pero nagdulot ito.
1: No.
0: Panik at kaguluhan na maaaring napigilan kung dinaan na lang sa usapan at hindi putukan.
2: Backsheet kayo!
1: Habang nagaganap ang putukan, ang media at mga empleyado, hindi pinalikas, pinakubli o pinangalagaan ang seguridad. Dahil ito ang pangunahing trabaho dapat ng Senate Security!
2: Backsheet kayo!
3: Senador pa ang nakitang nagme-merienda, wala ring security at malayang nakapaglalakad kahit pa under attack ang sinasabi.
2: Bakit kayo?
1: Ang galawan at putukan mula sa panig ng OSAA, walang ebidensya dahil wala raw nakuna sa CCTV. Ayon mismo kay
3: Aplaska.
2: Bakit kayo?
0: Ang NBI, nakuna ng galawan dahil kasama nila ang media.
3: Mm.
0: Ang usab, bukod sa nawawan ang CCTV, na sabi ng isang senador, hindi hinayaan ng media na makalapit sa kanilang kinalalagyan.
3: Tama.
0: Kaya, kwentong barbero ang kanilang binabantayan.
4: Ang mga kuha ng CCTV.
3: Basic.
4: Inaaalalahanan pa nga kayo ng isang senador na itago ito. Nauna na nga nakunan si Bato na kumakaripas ng takbo at pati pagkadapa sa hagdan, nakuna ninyo. Hindi naman lang ba naisip na kuna ng mga sarili kahit cellphone sa ganitong klaseng kaselan na operasyon?
3: Tama!
2: Fasting kayo!
3: Sa likod ng kaguluhan, ang senador na nasa ilalim ng protective custody, nakalabas ng Senado o nakatakas ang salitang ginamit ng misis nito nang humingi ng paumanhin sa publiko.
2: Vaccine kayo!
4: Masisisi nyo ba ang taong bayan kung maraming tanong na dapat linawin sa isang insidente na naglalagay muli sa atin sa mata ng mundo?
3: Yun.
4: Sabi ng Senate President, hindi sila magulo. Sila daw ay ginugulo.
0: Hindi, wow.
4: Hindi po bobo ang mga tao.
3: Tama.
4: Nagsimula ito mula nang maupo kayo at sa paglitaw ni Bato.
2: Fact sheet kayo!
1: F-A. And that's
3: your fact sheet. F-A-C-T-S-H-E-E-T. Fact sheet kayo.
4: Kasi alam nyo guys, oh, bakit nag-challenge agad? Nasa Warzone ba tayo? Nasa Senado kayo, hindi sa gubat.
3: Tama.
4: Hindi katapangan na may hawak ang baril at nagpapaputok ng warning shot. Nilagay mo lang sa panganib ang mga tauhan mo at umbong Senado.
3: Yun.
4: Kung tunay ka na leader, bibilib pa kami sa'yo kung lumapit ka na lang walang armas.
3: Tama.
4: At makipag-usap ng maayos.
3: Tama.
4: Sa ganun paraan, walang baril na ikinagulat ng bayan. Nasa daliri mo lang ang pinagbulan.
3: Tama.
4: Sabi nga, di ba, trigger happy daw.
1: Trigger happy.
0: Kaya we have to give again credit where credit is due.
3: Yes, sir.
0: Yung ating mga media, kahit nagpapanik sila, kahit nag, oh my gosh,
3: Oh my gosh.
0: Tinuloy nila yung trabaho nila.
2: Correct.
0: Tinover pa rin nila.
2: Yes.
0: Di ba?
2: Sinog.
0: Hindi sila katulad ng mga trolls at mga bloggers na tira ng tira. Wala namang mga balls. Ayan yung, diba, purihin naman natin.
3: Purihin natin.
1: Bigay pugay.
0: Kahit, di nila sigurado kung tatamaan sila. Diba?
1: Siyempre.
0: Ay, nako.
1: Nag-init ba ang mga ulo nyo? Sige. Enda natin ang mga jokes pa.
0: Meron pa.
1: Practical. Kasi bata pa lang daw si Bato. Takot na siya maglaro ng bato-bato. Pick.
3: Eh, bakit?
1: Siyempre, taling bato sa papel. Nasa yung sounds na maganda.
3: Asala.
1: Tantatatana.
4: Mas parang natuwa ako doon sa kido yung tumatakbo kanina.
0: Tantatatana. Wala siya doon sa...

0: Mission Impossible music
1: Senator Bato na medyo naman magaling siya.
2: Ah, meron pala.
1: Medyo, ano? Siyempre, Tagua.
0: May isa pa siyang laro na ayaw niya. Pero hindi na niya maiwasan.
1: Ano yun?
2: Ano?
0: Tumbang preso.
3: Kala ko ayaw niya na chess eh. Takot siya doon sa tore.
0: Nag-overting yung katabi ko.
3: Pero, ba't nagalit si Robin kay Senator Kiko nung sinabihan siya na I still have the
1: phone? Nagalit na eh. Bakit?
2: Bakit?
3: Kasi kala niyang sabi eh, puta little mo.
0: Okay. Hindi ko na gets.
3: Ang kala niya sabi ni Kiko, I still have Sharon. Sa pagkakaintindi niya.
2: Krimen yun.
0: Krimen yun.
3: Hindi yan krimen eh.
1: Bakit?
3: Oh, kasi bakit? Ang ginagawa lang naman doon niya ay cuddling. Cuddling. Fugitive.
1: Kinadal lang niya.
2: Naniniwala talaga si Cayetano na under siege pa rin ang Senado hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon?
2: Parang yung pandemic lang. Delikado pa rin lumabas.
1: Bakit?
2: Bakit? Ay, kasi panay ang Facebook live niya nagpapalo.
0: Kaya naman intindihin nyo si Senator Ambassador of Jesus
1: Christ.
0: Ang dali lang, bakit siya sa Facebook live siya nagpapaliwanag?
1: Bakit?
0: Kasi sa Sokbet, mas maraming naniniwala sa kanya na mga pro.
1: Itago, isecure.
2: What?
1: Hindi, parang si Bato lang din.
2: No.
1: Naglaho na parang bula. Wala raw video ng pamamaril. I apologize. Yes.
0: Para nila putok-putok lang.
3: Script
0: lang. Hindi nila alam, vulnerable sila na kasuhan.
1: Yeah.
3: Actually.
0: Totoo ba, sir? Obstruction of justice.
2: Yo,
1: yes, sir.
0: Which is pagtutol o pagharang sa isang legitimate warrant.
2: Yan.
0: At what can be more legitimate than an international warrant galing sa ICC?
1: Correct.
0: Dahil yan ay nakabatay sa isang treaty.
2: Yan.
0: At kung hindi alam nitong mga abogadong ito na ang treaty na pinirmahan ng bansa ay nagiging has the force of law.
1: Yes.
0: Pag meron kang pinirmahan na treaty, yan ay magiging batas. Kaya pag naglabas sila ng international warrant, talo pa niya ng local warrant. Kung ang kaso ay crimes against humanity. Hindi yan crimes laban sa mga tuko na binabaril mo sa kisame. Yan ay crime against sangkatauhan. Hindi ba alam nito mga magagaling na mga senador at abogado ito?
1: Parang sense of humor yan ni Prof. Guido.
0: At ano pa rin?
1: Meron ba? Meron ba?
0: Obstruction of justice.
2: Ano? Ano?
0: Ano? Ano? Kung sa taon, less than 6 years.
1: Oh. Yes.
0: Pero, ang parusa dyan ay permanent disqualification from any elective office. Yan ang parusa sa obstruction.
2: Naku, may nanginginig
0: na. Kaya ngayong weekend, manginig na kayo.
1: Yeah. Is it really?
0: Yeah. Yeah. Permanent disqualification. Oh.
2: Kasi narinig ko nga, Zek, may mga persons of interest.
0: Yeah.
2: Persons
0: of interest. Kaya, may mga biktima, mga pamilya na biktima ng EJK ang naghahanda ng magsampa ng kaso dito sa mga magagaling na senador na ito ng obstruction of justice. Of course, hindi yan ganun kabili. Madali, dahil napaka mamahal ng mga abogado niya, mga senador na yan.
1: Tama.
0: Pero,
1: yun.
0: Lahat ng may muta sa mata. Ay pwedeng mabula. Pwedeng ma-infect
1: the scales on your eyes.
0: Huwag kayo ganun. Kasigurado.
2: Diba?
0: Obstruction of justice. Bago kayo matulog mamaya, pangungutin sana kayo. Kayo.
1: At sana hindi masarap ang kanisal ninyo.
2: Nako naman talaga, sabi nila natutulog si, ano, si Senator.
4: Kaming panaginip yan.
2: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
4: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
1: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
0: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
2: Sa Obstruction of Justice, dito lamang sa

Ipinagmamalaki namin ang pagtanggap ni Nina Corpus ng PCP Presidential Award mula sa Philippine College of Physicians. Salamat sa patuloy na paghahatid ng tamang impormasyon sa bawat Pilipino. Pagbati mula sa PRTV Prime Media.

0: natin yan.
1: Tingnan natin. Ano yung kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Isi ka naman dyan.
0: At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta. DZMM Teleradio. At PRTV Prime Media. Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.
3: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Inilas sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa inyong panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa inyong mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
3: Printing Plus ba ang inyong gipakita? Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wahibo ni busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, bookbinding o resograph. Wahibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letter plus o panaflex. Ang Goldland Printing Plus matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goodland Printing Plus. Ipanagia o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA. Registration number 9520-130192-11. Anakini mahibutan sa 00491 Borga Street, Surigao City.
4: Human sa siesta, magmerienda na.
5: Malingaw, ikaw, ako, og siya.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan ba ka umukaon ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Nabaro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan! Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services maoy adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery dinhi sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi Abi Kalimo. Alco Engineering Services.
2: Athens, Lechon Manok and Liambo. Athens, Lechon Manok and Liambo. Lamian, barato. Nga Lechon Manok and Liambo ba imong gihanap? Ani ana an Athens, Lechon Manok and Liambo. Nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Ethan Lechon Manok and Liambo, anay na himutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, anay na himutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigipanag-iya gidubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liempo. The best, Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, subok na.

0: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chapsuy, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, o kinigipanag-iya o gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: FMR Sapon.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: AT Delau Construction Incorporated. Trabahong di kalidad ug pulido. Sukad pa hiagtong 1949. AT Delau Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa batya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change tires at tanig glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay Mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontakt sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.
0: This is FM Radio.

0: makita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: maka-appear po ang, kasi ako po, personally, unang-una, nakita ko rin sa egov.ph account ko, bakit wala akong TIN? So, ang unang-unang gawin ng taxpayer po, is kailangan i-verify niya ang account niya sa online registration and updating system ng BIR. Makikita po yan ang link sa BIR website. Tapos doon, kailangan ang information mo sa yung egov.ph account dapat tugma. So, para po makakuha ka ng digital ID, kailangan mo munang i-register sa Oros. Tapos doon po sa Oros, mag-generate ka ng digital TIN. So, kung mag-match po ang information mo sa digital TIN ID mo under the Oros at sa information mo sa egov.ph app, makikita mo na po doon ang digital ID mo.
1: Mm-hmm. So ma'am, para lang po doon sa knowledge po ng ating mga nakikinig at mga nanonood po sa atin, yung Oros po ay nandoon po sa website ng BIR. Parang ano po ito naman, parang portal po, no? Parang account portal po kung saan doon po sila mag-register para po maka-generate ng TIN ID po, ng digital TIN ID. Ano po ma'am yung i-generate? Bali, ano po ba to? Yung number, yung TIN number o yung mismong ID po?
0: Ang mismong digital TIN ID po ang kailangan mo po i-generate doon.
1: Tapos ma'am, ililink siya papunta sa e-gov o automatic na mag-a-appear kapag nag-register ka?
0: Automatic naman po siya, Sir Bert. Pero kailangan lang match po ang information mo sa e-gov at sa may Oros system ni BIR.
1: Mm-hmm. E paano yun ma'am, pag hindi match, anong gagawin natin?
0: Pag hindi po match, bukas po yung, you can update your registration with the BIR Oros system, sa system mismo. I-check nyo po kung may mga information na kailangan i-update. Kung nahihirapan po ang taxpayer, pwede naman po kayo magpunta sa nearest BIR office for the updating.
1: Mm-hmm. So after nun ma'am, pag nag-match po, magkakaroon na sila noong digital ID sa loob ng e-gov app. Oo.
0: Tama po.
1: After that ma'am, ano po ang advantage ng pagkakaroon po ng digital ID compared dun sa physical ID? Syempre, ang disadvantage yun, nawawala yung ano, yung physical ID ma'am eh, no? Pero itong digital ID, bukod po dun ma'am, ano po ang advantage nitong digital ID natin?
0: Yun nga po ay addition sa nawawala, di ba, sa daming cards natin na dinadala, mas mabilis na yung access mo pag sa mobile phone mo. Kasi kailangan naman natin usually proof of identity. Mga banking transaction, employment requirement, or other government transactions, nangangailangan talaga tayo ng proof of identity. At ang TIN ID po, is isa na po sa matibay na proof ng identity ng isang tao po.
1: Mm-hmm. So para din po dun sa kaalaman po ng ating mga viewers at listeners po, bago po kayo magkaroon ng TIN ID sa e-gov, syempre kailangan nyo po magkaroon ng e-gov account. Opo.
0: Tama po.
1: Opo, yung e-gov account. Tama ako, attorney, no? Yung e-gov account, yan ay nadadownload sa pamamagitan ng mobile app, no? Ano po, yung mobile app po, no? Tapos, idadownload sa phone, tapos mag-register po doon. Tama ako, attorney.

0: no?
1: Tama po, tapa po, sir.
0: Tapos may parang meron pa po parang para pag kasi nag ano din ako ma'am ng ego, be, parang ang gano'n ng process. Tapos kapag gusto mong i-verify yung account mo, kailangan mong dumaan dito sa parang verification, may mga facial verification pang hinihingi attorney.
1: Yes po, tama Sir Bert. Usually rin po dinagamit si Ego pag nag-travel. So meron mm-hmm. po siyang portal diyan na digital ID. Mm-hmm. So lahat ng mga IDs mo from other government agencies na nagtutugma, makikita mo doon, like your national ID mo, mm-hmm. TIN ID mo, lahat doon. So yun nga po, mas mapapadali kasi nasama na rin si TIN ID doon. So madadagdagan po yung mga proof of identity ng ating mga taxpayers.
0: Mm-hmm. So pag binuksan po yung EGOB account, aside po doon sa SS, PhilHealth, Pag-IBIG, eh makikita na rin po yung TIN na ID po. Pag wala pa po ma'am na TIN ID, mayroon po bang link doon sa loob ng EGOB? Kasi ang alam ko po parang may nag-a-appear parang activate your TIN here. Tapos pag kinilik mo yon, lalabas yung kulay, yung parang external link ng BIR, tapos parang doon ka ma'am maglalagay ng mga information mo eh. Ganun ma'am yung nag-ano ko ng TIN ID. Tama yun ma'am, no?
1: Basta, sa pagkakaalam ko, Sir Bert, mag-update ka muna sa Orus mo.
0: Yun nga yun, ma'am.
1: Kasi mag-automatic link siya sa EGOV app.
0: Mm-hmm. Tapos after that, ma'am, ano yung ma'am, yung kulay pa nga nung di ba, nung TIN ID, parang yung digital ay kulay green.
1: Yes, tama
0: diba,
1: po.
0: Ma'am?
1: Digital ID natin, parang kulay green.
0: Kulay green na siya.
1: Ang pangalan, ang date of birth, kung saan RDO ka registered.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos after that, ma'am, pwede mo nang gamitin yung digital ID. Eh ma'am, sa ano nyo po, sa experience po ng BIR, ino-honor po ba ng iba pang mga government agencies? Eh, kasi minsan po may mga, lalo na for instance, may mga ilang mga banko po na ayaw nila ng digital ID. Gusto nila yung physical. Kayo ma, meron po ba kayong mga natatanggap na reklamo or concern po ng ating mga kababayan na parang hindi tinatanggap o hindi in-honor yung kanilang digital ID? Ano po ang pwede nilang gawin, ma'am?
1: Actually, Sir Bert, nakasulat po sa aming RMC Circular 120-2023. Actually, noong 2023 pa po, ay ang digital ID ay dapat kilalanin at tanggapin bilang valid government-issued ID para sa mga transaksyon sa government, LGUs, employers, bangko. So minamandate po namin lahat ng mga government agencies and even bank.
0: Mm-hmm.
1: At iba pang ahensya na nangangailangan ng proof of identity na i-recognize po ang digital TIN ID ng ating mga taxpayers.
0: Tapos doon, with that circular ma'am, ano po yung mga possible penalty na pwede pong ng ating mga, like say yung bangko, hindi niya kilalanin yung digital ID, ano po ang possible na penalty na pwede nilang matanggap ma'am?
1: Actually, sa RMC po, wala naman po kaming tinalagang penalty, but ang ating taxpayers na nag-i-invoke, ay yung mga government agencies or na hindi kikilananin ang aming digital TIN ID, pwede po nila ma-invoke ang RMC 120-2023 na nagsasabi na ito is an honored and accepted valid government-issued document.
0: So wala pong ligtas o hindi exempted po ang iba't ibang mga, let for instance yung mga bangko po o iba't ibang mga establishment na hindi tatanggap ng digital ID, ma'am, ano?
1: Tama po, sir. Mm-hmm.
0: Tapos ma'am, meron po bang age requirement bago ma-avail yung digital ID po sa EGOV app o kahit ilang taon po pwede?
1: Ang lahat ng registered taxpayers.
0: Mm-hmm.
1: So, basta registered taxpayer po ang isang individual, regardless of age, ay pwede na po siya. Pwede mm-hmm. po siya mag-avail ng tax identification number at pwede na rin siya magpa-generate ng kanyang digital ID.
0: So, kahit hindi nagbabayad ng kahit yung mga hindi nagbabayad ng tax, ma'am, no? Hindi talaga nagbabayad ng, yung mga blue collar job, yung mga hindi nagbabayad talaga ng tax. For instance, yung mga tindera. Yung mga tindero sa kalsada. Pwede po sila, ma'am, no, mag-avail?
1: Actually, Sir Bert, yan po ang encouragement namin sa lahat ng mga taxpayers na mag-register po. Kasi po, kung hindi ka po registered taxpayer at wala ka pong TIN number, hindi ka po may issue ng TIN number.
0: Mm-mm. So, actually, parang yung TIN number, parang yung pinaka-basic requirement, ma'am. Kasi ako, nagpasok ako sa trabaho, sa fourth, pati after ko graduate, yung unang-unang pinakuha sa akin, yung TIN ID.
1: Tama po, Sir Bert.
0: Oh, kaya yung mga estudyante nag-graduate pa lang ngayon o graduate na ngayong May, ang unang-una nyo pong trabahuin ay yung pagkuha ng TIN ID. Eh ma'am, maiba ako. Paano po pag first-timer kukuha ng TIN ID, ano po ang dapat gawin?
1: Ayun po, ang first time na kukuha, kailangan po mag-apply ng kanilang registration sa pagkuha ng kanilang TIN or Taxpayer Identification Number. Gagawin po nila, mag-submit po sila ng kanilang birth certificate or any ID showing the name, age, or birth date of the person at kung ano ang purpose ng kanilang pagkuha ng TIN. So, meron po kaming online registration updating and update system sa aming DAR portal. So, pwede po kayo mag-apply ng TIN doon po sa BIR website or pwede nyo naman bisitahin ang pinakamalapit na BIR office. So, i-upload nyo lang po ang documents doon na requirements, then mag-i-issuean na kayo ng system ng TIN ID po.
0: Yes, attorney. Eh, mag-break po muna tayo, attorney, saglit na saglit lang po, tapos babalikan po namin kayo, then i-address po natin yung mga tanong po online saka po sa Viber namin. Ano po, attorney, stay put lang
1: sure
0: po kayo. Ayan. Yan po si Attorney Briana. Babalikan po natin siya. Eh, bago po yan, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila sa TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong March 2026. At ang inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta, number 2 na! Number 2 AM radio station na po tayo sa Mega Manila sa Quarter 1 2026 Radio Studies ng 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. Maraming salamat po mga kapamilya sa inyo pong patuloy at walang sawang pagsuporta po sa ating himpilan. At sa oras po na 5:25 po ng hapon, magbabalik po ang programang Pasada Serbisyo. Pasado Serbisyo.
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Oh.
5: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silimarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. may makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 5:28 na po ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Deserve mo ang dekalidad na serbisyo. Pasado serbisyo!
0: Sa oras po na 5:29, nagbabalik po ang programang Pasado Serbisyo sa ngalan po ni... Sino ba ako? Siyempre sa ngalan po ng Tito ng Bayan. Tito ng Bayan, Michael Dalizo, Tito ng Bayan. Eh, tito ko yun eh. Tito ko yun si Michael Dalizo. Ano ba naman kayo? Ayan. Siyempre kasama pa rin po natin si Attorney Brianna K. De Los Santos at ating pong pinag-uusapan ngayon ang ating pong topic about po sa Digital Teen ID. Attorney Brianna, welcome back po to the program. Ma'am? Ayan. Ito naman ang mga tanong sa atin ngayon dito. No, unang-unang tanong dito, ma'am. Meron po bang bayad ang pagkuha ng physical teen ID at yung digital ID po?
1: Ay, wala po. Libre po ang pagkuha ng physical, both the physical and digital ID.
0: Mm-hmm. Tapos, so, ma'am, go lang, ma'am, go.
1: So, yun po. Wala pong bayad.
0: Walang bayad.
1: Punta lang kayo sa sa BIR website or sa BIR offices.
0: Paano po, ma'am, pag may naningil ng bayad? Kasi, ma'am, alam niyo po, talamok yung mga pixer. Paano po may nanghingi ng bayad? Saan po sila pwede magsumbong, ma'am?
1: Pwede rin po kayo magreklamo doon sa BIR office or di kaya mag-send kayo ng email sa contact_us@bir.gov.ph. At i-ano nyo po, isulat nyo doon ang details kung sino ang nangihingi, magkano.
0: Mm-mm. Kasi alam nyo ma'am, talamak po online, lalo na po yung mga group. Meron pong mga nag-aalok dyan ng halimbawa mga express express teen ID number. Tapos pagbabayad kayo ng may bayad. Bawal po yun, ma'am. Ano? Makakasuhan po sila.
1: Tama po. Kaya po ang kung sino sa ating mga taxpayer na gusto magkuha ng teen ID, dapat po sa BIR website lang po talaga kayo. Kasi mm-hmm. po sa BIR website, libre po ang pagkuha ng teen ID.
0: Tapos ma'am, meron pa...
1: Kasi alam namin, meron po sa ibang... Dati may nakikita kami sa ibang platforms na nag-o-offer ng services pero sa ngayon pinapa sila track down kasi bawal po yun.
0: Tapos meron pa akong instances dati meron akong na-cover na parang nagre-reklamo siya sa BIR kasi nag-avail siya ng services nga online. Tapos binigyan siya ng teen ID number. Pero yung teen ID number niya wala pala sa record ng BIR na nagpunta siya doon sa office sa RDO. So ang nangyayari, yung tax na binayaran niya, medyo meron pa siyang ginawang mga rekotito. So parang na-hassle pa siya imbis na mapadali.
1: So sa BIR website po siya kumuha. Kaya po importante po kasi pag nakakakuha ka ng PIN number sa BIR website, itago niyo po or i-print niyo ang email.
0: Mm-mm, ma'am. Yung
1: galing sa BIR kasi yan po ang proof na pumasok po sa system ni BIR ang inyong registration.
0: Yung naano ko dati ma'am, yung case study ko dati ma'am, nagkuha siya ng BIR number doon nga online yung mga sa Facebook, yung mga nag-offer ng parang mga fixer ma'am. Ayun,
1: hindi po pwede.
0: Na-hassle pa siya, imbes na mapabilis. Tapos ma'am, aside po doon sa paano po ma'am naman, yun nga po, meron din pong i-reiterate lang po natin, ang tanong niya po dito, paano po kapag nagka-problema sa pag-access ng app o hindi lumabas po yung digital ID, saan po pwedeng humingi ng tulong?
1: You can go directly to the BIR office tapos or pwede naman po as I said kanina tingnan niyo po uli ang registration niyo sa Aorus system.
0: Mm-hmm.
1: So meron diyang i-verify niyo or i-pin inquiry niyo ang PIN niyo at kung may kailangan i-update sa inyong mga information gawin niyo po para ma-validate at ma-match yung mga mga information na necessary for uploading sa inyong eGov app.
0: Mm-hmm. Eh, maiba ko, ma'am. Ma'am, dahil nga nandito na po tayo sa digital age, ma'am, would you consider, ma'am, na mag, if it's encourage po yung ating pong mga kababayan na instead po ng physical ID, go to the digital ID na po?
1: Yes po, Sir Bert. Yan po ang importante kasi po mahirap na marami tayo at digital age na tayo, lahat tayo reliant na sa electronic document. So, mas ini-encourage po namin at pinapadali na ng BIR ang accessibility ng mga BIR documents sa ating mga taxpayers. Kaya nag-ano na rin po kami, nag-shift na sa electronic po. Mm-hmm.
0: Tapos, attorney, bali, aside po dito sa digital ID, ano-ano pa po ang mga services ng BIR na nasa digital na po? As ako po personally, meron po akong mga services ng BIR na na-avail ko po kasi nagbabayad po ako ng tax. Kaya nga po nung filing ng ITR ay online po ako. Aside doon, ma'am, sa digital ID, ano-ano pa po yung mga services natin, ma'am, na fully digitalized na po, ma'am?
1: Sir Bert, yun nga po, ang first, yung online registration and updating system namin, kasama na po dyan ang digital ID. So, pwede na tanap pong mag-register or mag-update ng inyong registration under the BIR website sa Oros system. Ang ating filing and payment, meron po kaming electronic filing and payment system or ang EFPS at ang EBIR forms para sa mga taxpayers na nagpa-file at nagbabayad ng kanilang taxes online, which under the ease of paying taxes law mandate that dapat electronic filing and payment na po lahat. Mm-hmm. So, kung gusto naman po magpa-appointment, meron din po doon na online appointment or digital verification services sa amin yung website sa chatbot ni Revy. So, yun po. Marami po kaming ang digitalization effort.
0: Mm-hmm.
1: Kasi part po siya ng digital and data transformation pillar ng aming DARES program. So, recently rin po, naglunsad rin po kami ng interactive digital tax calendar.
0: Mm-hmm.
1: So, makikita rin dyan po sa website ni BIR sa ngayong araw, bukas, or sa specific date na gusto nyong tingnan, makikita nyo po doon kung ano ang mga deadlines.
0: Mm-hmm.
1: Nandun na rin makikita kung anong form ang gagamitin sa tax na mag-due on that date. So, pinadali na po namin lahat.
0: Yun po ang maganda kasi nga po, parang aside dun sa less hassle, eh makakatulong pa po tayo. Like for instance, yun nga po, yung pagtitipid sa papel, sa kuryente. Di ba po? Kasi kung pupunta ka pa sa, magtatravel ka papunta sa opisina ng BIR, eh medyo magastos po. Kaya mas maganda po, no, attorney, no, i-encourage po natin yung ating mga kababayan, especially po sa ating mga kababayan na, like for instance, meron po kayong kasamang senior citizen sa bahay, yung hindi po tech savvy. Eh, kung ako po sa inyo, eh, turuan nyo po yung inyong mga kamag-anak na hindi po tech-savvy para po nang sa gayon, eh, makakamp up sila. O kung hindi naman po talaga kaya, at kung may kakayahan po kayo, kuha po kayo ng bookkeeper, ma'am, no?
1: Tama po, Sir Bert. So, yun po, pinamadali po namin lahat. So, para naman sa hindi kaya na hindi na-afford magbayad ng bookkeeper, mm-mm, pwede naman po kayong pumunta sa BIR office. May e-lounge facility kami.
0: Mm-mm.
1: At sa e-lounge facility po, may mga BIR employees na handang tumulong at pag-assist sa mga kailangan ng ating mga taxpayers.
0: So, pag hindi ka nga tech savvy at lalo na pag senior, pwede na pong rumekta sa inyo at meron po kayo mga computer, mga employees po na may mga computer at sila na po ang gagawa o sila po ang magpa-facilitate po nung kanila pong mga concern po with incomes po sa digital process po ng BIR.
1: Tama po, Sir Bert. Pero yun po nga po, ini-encourage pa rin namin ang lahat, kung marunong naman po, is ang transaction po shall be done online na lang po. Kasi po, sa sobrang daming frontline services ni BIR, minsan, madalas na nangyayari is mahaba rin po ang pila.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po ang ano, ang kaya ini-expand talaga namin ang aming digital effort.
0: Mm-hmm. Attorney, i-hold ko lang po kayo, papagpapasok lang po kami ng report. Attorney, wait lang po ah. Sa labas ng himpilan, Senate President Alan Peter Cayetano pinadadalo ang mga senador sa Lunes para mag-convene bilang impeachment court sa kaso ni VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: birth, nagpadala na ng Senate President Alan Peter Cayetano sa lahat ng senador para dumalo sila sa Lunes, May 18, alas 3 ng hapon para sa nakatakdang pagkukundin ng Senado bilang impeachment court. Sa liham na ipinadala sa mga senador, sinabi ni Cayetano na natanggap ng Senado noong May 13 ang articles of impeachment mula sa Kamara. Kinabukasan, ipinabatid na rin sa House of Representatives ang formal na aksyon ng Senado. Ayon kay Cayetano, alinsunod ito sa Senate Rules of Procedure sa impeachment trials. Inaatasan ang mga senador na magsuot ng kanilang judicial robes bilang paghahanda sa formal at seryosong pagdinig ng impeachment case. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CTMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Takmay nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
0: At ayan, sa oras po na 5:39, ipagpatuloy po natin ang talakayan sa Digital Teen ID. Nandiyan pa rin po sa linya natin si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita po ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ma'am, aside po doon sa Digital Teen ID, ano po ang mensahe po natin o ano po ang ating maibibigay na advice para po doon sa mga taxpayer po natin, especially po yung mga negosyo na hindi po nakahabol doon sa deadline po ng pagbabayad ng income tax return, ma'am?
1: Ay, panawagan po pa po sa mga hindi pa po nakapag-file. Pwede pa naman po mag-file, however, it will be subject to the corresponding penalties and interest and surcharge na po. So, bukas pa rin po ang opisina ng BIR sa pagtanggap sa mga bayad po ng taxes.
0: Yun nga lang, may penalty na, ma'am, no?
1: Totoo po, sir. 1 month na rin po ang nabigay ni BIR na extension.
0: Ma'am. Tapos, ma'am, para po doon sa bigsaban, talahin po natin naman pagkakataon para po doon sa mga pangalan nito, medyo tumatakbo sa kanila pong obligasyon na magbayad ng tax ng kanila pong mga tax responsibility. Ma'am, go ahead po.
1: We are calling all our taxpayers to file and pay your correct taxes kasi po it will be subject. Hindi naman po namin masasabing lahat po ay masasubject sa audit, pero mas malaki po ang parusa pag na imbestigahan po kayo at napatunayan na hindi po tama ang taxes at binayad niyo po.
0: Opo, tax evasion po 'yan. Pwede po kayong makasuhan at aside doon, pwede po kayong magmulta at makulong, ma'am. Ano, ma'am?
1: Totoo po, Sir Bert.
0: Mm-mm.
1: So, ang penalty na 'yan po ay tinalaga ng batas at bilang ahensya ng gobyerno na in charge sa enforcement of tax laws, we will act on our mandate po.
0: Ayun, ma'am. So, ma'am, bali i-recap po natin yung step by step po ng pagkuha ng digital ID po, no. Unang-una po, ma'am, ano niyo po ako, ma'am, i-refresh ko lang po yung ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Unang-una po, ma'am, kailangan po nilang mag-download at mag-install po ng eGov app. So, yung eGov app po, mai-install niyo po yan sa pamamagitan po ng Android o kaya po ng Apple Store, at hanapin yung eGov app. Opo, siguraduhin. Opo, kasi alam niyo po, attorney, marami pong mga peke ngayong mga app na naglilipanan sa online, no? Kaya para po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, siguraduhin nyo po na yung inyo pong ina-download na app, ang kanya pong developer ay DICT o Department of Information and Communication Technology. Step 2 po, gumawa ng eGov account. Siyempre, yung the usual po kapag nagsasign in kayo sa Facebook, ganon din po ang pagka-sign in dito. Magpo-provide po kayo ng inyong email. Tama ako, attorney, no? Email, password.
1: Tama po, Sir Bert.
0: Tapos, para dagdag security, mag-aas din po ito ng 6 digital PIN, M-PIN. Opo, tapos ayun po, meron din nga. Parang ano to yung, ma'am, parang ang process nitong eGov ay parang katulad dun kapag mag-a-apply ka o magka-sign in ka dun sa mga digital banking. Ganun, ma'am, ang process. Parang you have to kukunan ka ng facial recognition, hihingian ka ng picture ng ano mo, ng valid ID mo para ma-prove o maging verified yung account mo. Third one po ay kailangan i-confirm o i-verify o dumaan doon sa process ng verification. Katulad nga ng facial recognition at yung yung pagpo-provide ng mga detalye na kinakailangan. Step 4 po ay kailangan nyo pong mag-log in sa inyo pong account na ginawa sa eGov at i-fill out po ang mga impormasyon na hinihingi gaya ng mobile number, ayun po, etc. Step 5, hanapin po ang digital. Ito yung sinasabi ko, ma'am. Merong, ma'am, ano doon na parang merong digital ID, ma'am, na nandoon
1: digital
0: sa...
1: Digital ID icon po.
0: Yes,
1: sir.
0: Ma'am. Oo. At ayun po to. So, pag tinik nyo po yun, isatisfy nyo lang po yung mga kinakailangan po ng mga steps para po kayo ay makakaroon na ng digital ID. Last na lang, ma'am, parting words po natin, ma'am, sa ating pong mga listeners at ating pong mga viewers.
1: So yun po, Sir Bert, ang ini-encourage po namin ang lahat ng taxpayers na i-link nyo na din po yung account nyo sa e-gov.ph para po magiging accessible na po ang PIN ID nyo po sa e-gov.ph. Kasi po, ang kagandahan nito, Sir Bert, sa e-gov, kasi parang one-stop shop na siya ng lahat ng government agencies. So... sa mga taxpayers po natin na hindi nyo pa po nakikita ang inyong PIN ID sa inyong e-gov account, pwede nyo pong i-update ang registration nyo sa BIR ORO system, i-update nyo at make sure that the information matches those under sa ano nyo po, sa e-gov account, para ma-make sure nyo na mag-a-appear po siya sa inyong digital ID icon.
0: And with that,
1: so yun po, sir.
0: Yes, and with that, attorney, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Mag-iingat po at mabuhay po ang mga taga-BIR.
1: Thank you po, Sir Bert. Good afternoon.
0: At yan po si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita po ng Bureau of Internal Revenue. Happy watching po sa ating 3,000 na mahigit na mga live YouTube viewers, at syempre po yung mga nakatutok din po sa ating Facebook, maging din po sa ating sa inyo po mga transistor radio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon, sa ngalan po ng may-ari ng programang ito, si Tito Michael Deliso. Ako po si Bert Dizon, at magsama-sama po tayo sa susunod po pong edisyon ng programang Pasado Serbisyo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye mga kapamilya. Ingat po.
13: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
14: Defend and protect what we have.
15: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod.

0: sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senado hindi tinanggap ang isinilbing sampina ng ombudsman para makakuha ng kopya ng CCTV sa nangyaring tutukan. O saa, igniit na gumagana ang CCTV sa lugar ng insidente at nagpasa na ng ebidensya sa PNP.
1: Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
0: Pangulong Marcos Jr. naghabilin sa PMA graduates na maging tapat sa konstitusyon. PMAers pinaalalahanan namang maging mahinahon sa gitna ng pinasasangkutang issue ni Senador Ronald De La Rosa.
2: I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
0: So, Senate President Alan Peter Cayetano iginiit na tuloy ang pagpulong ng Senado bilang impeachment court. House Prosecutor may kanya-kanyang assignment na sa gagawing paglilitis. Lalaki arestado sa pangahalay sa dalagitang may kapansanan. Ilang lugar sa Metro Manila binaha sa gitna ng tag-init. Pop royalties, Bini at SB19, yayanigin ang Summer Sonic Japan. Ilang foreign acts, giliw na giliw naman sa kanilang Pinoy fans.
3: Kapamilya timbog ang isang lalaki sa Tondo, Maynila sa kasong panggagahasa sa isang 14-anyos na dalagita na may kapansanan sa Pangasinan. Isinilbi ng Manila Police District sa suspect ang matagal ng inisyong arrest warrant para sa kasong statutory rape. Ayon sa pulisya, nangyari ang panggagahasa sa biktima noong December 2020. Tinawag umano ng suspect ang dalagita mula sa kanilang bahay para gawin ang kahalayan. Pagkatapos gahasain ay pinukpok pa umano ng suspect ang biktima sa mukha at saka iniwan. Nasagip ang bata at agad dinala sa ospital. Itinanggi naman ng sospek ang akusasyon laban sa kanya. Depensa ng sospek, sinuntok lang niya ang dalagita pero hindi niya ginahasa. Walang inirekomendang piyansa sa kaso ng sospek kaya nananatili siya sa kustodiya ng Manila Police District.
0: 5 talansay ng tao ang nahukay sa Barangay Dilimbian, Maging, Lanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ang mga kalansay, higit 1 kilometro lang ang layo mula sa kampo ng militar. Paniwala ng militar, posibleng 2022 pa ibinaon ang mga kalansay ng tinawag nilang lawless group sa lugar. Matapos iproseso ang mga kalansay, inilibing na rin ang mga ito sa bayan ng Amayamana. Bilang matapos, ang walang kamag-anak na lumapit para kilalanin o kunin ang mga ito.
3: Mahigpit na nagtagubilit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtapos sa Philippine Military Academy sa Baguio City na manatiling tapat sa saligang batas. Isang Batanggenya ang valedictorian ng Talang Dangal Class of 2026 na binubuo ng mahigit 200 kadete na ngayon ay mga bagong talagang second lieutenant ng Armed Forces of the Philippines. Nagpapatrol Harleen Delgado.
1: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
4: Malinaw ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 207 kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 na nagsipagtapos ngayong Sabado sa kanyang talumpati sa Fort Del Pilar, Baguio City. Mahigpit na ibinilin sa kanila ng Commander-in-Chief na isa puso at isa buhay ang honor code na kanilang natutunan sa akademya.
1: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend.
4: Binati rin ni Vice President Sara Duterte sa social media post ang mga nagtapos. Nagpayo rin siyang tumindig sila laban sa anumang uri ng banta sa soberanya.

0: kalayaan ng bansa.
1: I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges.
0: At gaya ng sino mang nagtapos sa PMA, nanumpa rin ang mga kadete na susunod sa batas at sa mga utos na naayon sa batas.
2: At kusa kong babalikatin,
3: ang mga pananagutang ito,
2: na walang anumang pasubali,
3: o hangaring umiwas.
0: Sa hanay ng PMA graduates ngayong taon, pinakamarami ang papasok sa Philippine Army, sunod sa Navy at Air Force. Nanguna sa klase ang 23 anyos na Batanggenyang si Cadet First Class Christine K. Librada. Siyang ikasyam na babaeng hinira na valedictorian simula nang tumanggap ang PMA ng mga babaeng kadete noong 1993. Sinundan ni Librada ang yapak ng kanyang ama na retiradong Army officer.
4: Nakita ko na bilang isang military officer, hindi lamang siya tungkol sa physical security ng katauhan at ng sambayanan, kundi pati na rin yung human security na nalilingkod po dito.
0: Sa pagtatapos ng seremonya, taimtim na kinanta ng mga kadete ang PMA hymn.

0: Ito rin ang kinanta ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang umapela siya ng suporta sa mga mista o mga kaklase sa PMA Sinagdala Class of 1986 sa gitna ng kinahaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Una nang naglabas ng pahayag ang chairman at CEO ng PMA Alumni Association Incorporated na nananawagan sa mga miyembro na magkaisa, maging mahinahon, mapanuri at walang pinapanigan sa gitna ng usapin kaugnay ng senador at kapwa PMAer. Sinegundahan ito ni Librada.
1: Despite being a brotherhood of arms, we remain loyal to the Constitution and it will not affect kung paano natin pinagsisilbihan ng bansa.
0: Sa pagpasok ng mga bagong opisyal sa hanay ng AFP, itinuturing ang Talang Dangal Class of 2026 na most tech-literate class dahil sa mga natutunan nila sa larangan ng artificial intelligence, data analytics, electronic warfare at iba pa para madepensahan ang bansa mula sa mga makabagong banta. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Baguio City.
2: Tumanggi ang Senadong tanggapin ang sabina ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV footage noong nagkaputukan ng baril sa Senado noong May 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala, itinanggi ng hepe ng Pasay Police na nag-convoy sila sa sasakyan ng isang senador noong madaling araw na nakumpirmang wala na si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Nagpapatrol Jesse Cruzat.

0: natnat. Matapos ang kaguluhan at pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado noong May 13, nagpadala na ng subpoena ang ombudsman sa Senado para humingi ng kopya ng CCTV footage para sa kanilang investigasyon. Ito'y lalo't magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation sa nangyaring putukan ng baril. Una nang kinumpirma ng Malacanang na nasa 27 putok ang nagmula sa Sergeant at Arms, habang 5 putok naman ang galing sa umano'y driver ng NBI na may dalang armas. Nitong Sabado, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi ang Senado na tanggapin ang subpoena.
1: Nakaka problema.
2: Anong problema?
1: Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate.
2: Ha?
1: Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan.
3: Yun naman,
1: kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap.
0: Una ng pinatawan ng ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca dahil sa insidente.
1: Then look at the attitude. Sergeant at Arms yan. Ano niyo ba kung ano ang Sergeant at Arms? Security guard na Senate yan. Meron lang siya binigyan na opisira na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Para mag-warning shot ka sa law enforcement, you think that you are above the law.
0: Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado nitong Sabado para pabulaanan ang impormasyong wala umanong available na CCTV footage sa 2nd palapag ng Senado kung saan nangyari ang pamamaril. Nagbigay na rin anila sila ng kopya ng CCTV sa PNPCIDG Regional Field Unit NCR noong May 14. Kasunod ang certification ng PNP na nagpapatunay na authentic, original, walang ginalaw at direktang nagmula ang kopya sa official Senate CCTV system. Pero walang pahayag ang USAA kung nagbigay na sila ng kopya sa ombudsman. Senate. Naniniwala naman ang political science professor ng San Beda University na si Luisito de la Cruz na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
4: Sa isang matured na institution, actually, pwede kang mag-self-investigate. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, mukhang ito ay questionable. No? At kung sino ang dapat mag-investigate, sa aking palagay ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang separate na investigating body. Dahil nagkakaroon ng magkaibang naratibo doon sa mga involved.
0: Naniniwala rin si De La Cruz na may direktang pananagutan ang Senado sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa na para sa iba ay maituturing na pagtakas sa batas.
4: Dahil pinigilan mo ang isang ahensya na magkaroon ng jurisdiction sa isang tao, dapat meron kang accountability, no? Para tiyakin na kung kailanman kailanganin ng ating mga institusyon ang taong iyan ay mailalabas mo, no? Otherwise ay hindi ka na paniniwalaan at mawawala na ang tiwala sa iyo, hindi lamang ng mga institusyon kundi miski ng mga taong basat.
0: Para matuldukan na ang issue, mas mainam anyang sumuko na lang si Senador de la Rosa at harapin ang kaso nito sa ICC.
4: Kung ganitong nagkakagulo na at ganitong nakakaroon na ng problema ang iba't iba nating mga institusyon, sa aking palagay dapat ay may gawin si Senator Bato. At kung yon ay nangangahulugan na isurrender niya ang kanyang sarili.
0: Kung si dating Senador Antonio Trillanes IV naman ang tatanungin, mas mainam anyang magbigay na ng pabuya ang gobyerno sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ngayon ni De La Rosa.
5: Pwede yan kasi declared siya, no, na pugante. Kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad, syempre he would be surrounding himself with bodyguards or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward. Nako, mabilis po yan.
0: May immigration lookout bulletin order nang inilabas laban sa senador. Kinumpirma naman ang hepe ng Pasay Police na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas mula sa gusali ng Senado nung madaling araw ng Webes. Pero itinanggi ng opisyal na convoy sila ng sino mang senador.
2: Gusto ko lang pong linawin na nung lumabas po kami, sumunod lang po kami doon sa may team na van. Kasi po, yung meron po kasing roll up para hindi po kami mapagsarhan, sumunod na lang po kami. Tapos nung dumating po kami dito sa main gate, yung itim na van, dumiretso kumaliwa po sila. Kami po naman ay kumanan na.
0: Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon si Senador De La Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang naitatalang international travel ng senador as of May 16. Bantay sarado pa rin ang pulisya ang labas ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar at i-monitor ang mga posibleng kilos protesta. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Tuloy ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Sa kabila ng sumiklab na gulo at pagbabago sa liderato, naniniwala ang mga impeachment prosecutor mula sa Kamara na boboto pa rin ang mga senator judges base sa ebidensya at kanilang konsensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
6: Maaksyon ang mga naging eksena sa Senado. Mula sa palitan ng liderato, biglang paglutang ni Senador Bato de la Rosa, hanggang sa komosyon at palitan ng mga putok. Pero sa kabila ng tensyon, nakakalendaryo na sa May 18, alas 3 ng hapon, ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kapwa niya mambabatas na dumalo suot ang kanilang impeachment robes.
7: If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
6: Nadala na rin ang kopya ng Articles of Impeachment sa mga opisina ng mga senador na tatayong hukom sa paglilitis. Kaya naman naghahanda na rin ang prosecution panel ng Kamara sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Sarao Partidist Representative Terry Redon, nakatalaga na ang prosecutor sa bawat ground ng impeachment na kanilang ilalatag sa Senado.
8: Wala naman po kaming fear na magkakaroon po nagharang kasi it is the Senate itself that stated that they will convene the impeachment court on May 18 at 3 p.m. So, pangahawakan po namin yung pong binanggit po ng ating pong Senate President that this is their commitment as a majority, as part of the leadership of the Senate.
6: Hindi naman naniniwala si Redon sa mga usap-usapan na dead on arrival na ang impeachment pagdating sa Senado.
8: Think po, if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on, no? We have great faith in his pronouncement na talaga po magkoconvene ang Senate Impeachment Court. Kasi otherwise, ang pag-uusapan ko by that time, kung wala pong ganitong commitment to open ang Senate leadership, pag-usapan yung usapin po ng jurisdiction at kung tama ba ho yung pagkakatransmit ng articles of impeachment.
6: Pero tingin ni Kabataan Partidist Representative Rene Co, dapat maging mas mapagmatyag ang taong bayan sa kung paano hahawakan o anyay posibleng maniobrahin ng Senado ang impeachment process.
9: May range of stances sila. No, meron dyan maghahawak ng posisyon na dapat may trial pa rin tumuloy-tuloy kahit papaano. Then sa loob, pwedeng maniobrahin yung motions in a way favorable kay BB Sara. Meron namang puposisyon na hindi talaga gawin at all ang trial. No, huwag simulan.
6: Giit ni Ko, ang malinaw, hindi dapat maantala pa ang paglilitis. Sa kabila ng pagpapalit ng liderato at sa nangyaring gulo sa Senado, naniniwala ang mga prosecutor na sa huli, boboto ang mga senator judges base sa ebidensya at sa kanilang konsensya at hindi sa kung sino ang kalyado nila sa politika. Ayon kay Congressman Lawrence Defensor na isa din sa mga tatayong prosecutor, hindi dapat makapekto ang gulo sa Senado sa isasagawang impeachment trial.
10: Dapat maimbestigahan ng husto. Nakakabahala yon at sana ipakita ng ating mga senador sa Lunes na totoo ang sinasabi nilang dapat hindi ito makaapekto sa impeachment.
6: Inaasahang dadalo sa Lunes ang lahat ng 11 prosecutors mula sa mababang kapulungan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
11: Pinatikos ng mga student organization sa University of the Philippines College of Media and Communication at Assumption College ang kanilang alumna na si Senator Loren Legarda. Matapos siyang sumapi sa grupo ng bagong Senate Majority na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila, hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda, lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig. Ayon naman sa UP Broadcasting Association, nangangahulugan na ang pabago-bagong pakikipag-alyansa ng mga politiko ay para lang maisalba ang kanilang pansariling interes. Anila, salungat sa mga prinsipyo ng isang taga-UP ang paninindigan ngayon ni Legarda. Hinamon nila ang senadora na pagnilayan ang kanyang naging desisyon at tiyaking maging independent ang Senado. Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig at reaksyon ni Senador Legarda.
3: Nominado si Angelica Panganiban sa premiadong Global OTT Awards 2026 para sa Best Actress category. Ito'y para sa kanyang pagganap sa limited series na The Silent Noise. Pasok din sa nominasyon ang The Silent Noise sa Best Asian Content category. Sa ilalim ng direksyon ni Onat Diaz, ang mystery thriller limited series na ito ang ikalima ng pagtatambal ni na Angelica at Zanjo Marudo. Kasama rin sa serye si Maylene Dizon, Joem Bascon, Karina Bautista, Tommy Alejandrino, Ramon Christopher Gutierrez, Junjun Quintana, Joel Saracho, and Kaki Teodoro. Idaraos ang awards night ng Global OTT Awards sa June 20 sa Busan, South Korea.
11: Hindi lang pang pelikula kundi pang podcast din ang kilig na dala ng GM Piang. Sa latest episode ng Oh My Gan, ikinuwento nila GM Ibarra at Piang Smith ang lumalalim na koneksyon nila sa isa't isa at ang mga natutunan sa paggawa ng bagong rom-com na Almost Us.
12: Pangarap ko sa kanya, siguro eternal happiness.
13: Pangarap ko for him, sana matupad niya yung pagiging piloto niya.
12: Hindi man nagkabalikan yung mama at papa ko, at least nagiging tatay sa amin, magkakapatid.
13: Sobrang close ako sa mama ko at hindi ako takot mag-take risk.
12: Siguro may ugali lang ako na ano, kapag nasimulan ko, hindi pwedeng siya tatapusin.
13: I know myself better than them. So parang kung ano sabihin nila, okay.
12: I can say na until now, nandun pa rin sa panliligaw. No, pero hindi ko naman ginamadali.
13: So, naliligaw ka, Kefia?
12: Ay, hindi pa ba open?
13: First time na may magustuhan yung daddy ko na the lucky for me.
12: Medyo nagmamatch na yung, ano, yung mga gusto namin sa buhay.
13: Mas lumalim dun yung pagpapahalaga ko sa kanya.
11: Mapapanood si Star Patroller Ganiel Krishnan sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel.
3: Mga motorista na abala sa biglang pagbaha sa bahagi ng SLEC. At Olympic gold medalist Heidelin Diaz proud sa record-breaking performance ni Junior World Champ weightlifter Albert Ian De Los Santos sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: TV Patrol. Patrol sa DZMM.
15: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
17: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: May silimarin, may multivitamins pa.
19: Yan, ang Liver Aid Pro.
18: Tulong sa pangangalagi ng atay.
19: Liver up na tayo
18: with Liver Aid Pro.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon, kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Binigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kapamilya, ulan sa tag-init ang bumungad ngayong weekend. Nagdulot ng abala sa mga motorista ang pagbaha sa bahagi ng South Luzon Expressway malapit sa Bikutan exit nitong Sabado ng umaga. Sa video nakuha ni Erwin Abdao Balonso, mag-aalas 7 ngayong Sabado ng umaga, mataas na ang tubig sa southbound lane ng expressway. Ayon kay Balonso, hindi pa gaanong malakas ang ulan nang umalis siya ng Makati, pero biglang bumuhos ang malakas na ulan pagdating niya sa bandang C5. Mabigat na rin anya ang daloy ng trapiko sa lugar. May ilang sasakyang ding nakahinto sa shoulder lane. Bagamat hindi umano niya masiya,
2: Ron, ting panihapon, panahon sa habhab, aron kalag, dili manong kap.

I'm wrong. Dugay lagi mo magbulag sa imong uyab. Teleserye na ka ng inyong relasyon? Correct me if I'm wrong.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Aya Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, o kinigipanag-iya o gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.

0: Nakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ni hapon. Panahon sa habhab. Aron kalag, dili manungkab. Join na sa
1: FNR sa gabi. FNR sa gabi.
2: AT Dulao Construction Incorporated. Trabahong di kalidad ug pulido. Sukad pa ngayagto 1949. AT Dulao Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FMR sa gabi.
0: Me if I'm wrong. Kung moinom kag Joy, ang saya mo ba aabot ng dalawang linggo?
3: Hala, bro!
0: Correct me if

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Makeshop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay. Sama sa lechon manok, beef nilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bag-o sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
3: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Maglo, ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Ting panihapon, panahon sa habhab, aron kalag dili manungkab.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Usher, Stars, and Auto Supply.
2: Usher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
1: Usher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapilian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change tires at anong klase sa sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontakt sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ushers.

0: Music Radio. Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FMR sa gabi.

0: No, ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano, ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music
1: radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. MMR sa gabi. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, o kinigipan ng iya o gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: Sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayo na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Ron, ting panihapon, panahon sa habhab, aron kalag dili manungkap.

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Inina sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa inyong panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa inyong mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FMR sa gabi.

0: Music Radio. Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngad to tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate, samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Sa waya pa makahibayo, dyari na sa Surigao ang Surigao ng mobile phone. Ang Surigao ng mobile phone ang poteka supplier sa nagkada EMTSA sa cellphone sa mana sa iPad, laptop o tablet. Sila bubaligya usap sa wholesale o retail sa finantiyasa sa mana cellphone. Ang nakagana gajon kay moriber usap sila sa mana dupa ninyong iPad, laptop, tablet o guban pa. Walay bayad and labor and bayaran ang piyasa rang na inyong balitun. Ang Surigao ng mobile phone mupalit isab sa mga wala na gamitan ninyo ng mga cellphone. Ang ilan tidal na naw sa Dia Street, dool sa Security Bank, o tupad sa TGP Generic Pharmacy. O matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigao ng mobile phone.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kini gipanag-iyag gilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
3: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
4: Asher Starts and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ang motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at tanig glasses sa sakinan.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanubalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapaguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mga

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 8 years ako nag-iossi sa vape naman ng 7. Nagkasakit ako sa baga dahil sa vape. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
2: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo.
3: Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na humaling mag-vape.
2: Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.